0: Prime Doctors Medical Center Incorporated, opening very soon in Barangay Antipolo del Sur, Lipa City, Batangas. Prime Doctors Medical Center Incorporated, bridging health through care.
1: Discover the beauty of the world the easy way because Travelworthy PH is here. Enjoy our services in your local and international tour from air ticket, hotel reservation, travel insurance, land arrangements, cruise trips, passport assistance, and even visa assistance. For reservations and inquiries, message us now at 0917-824-7128 or email us at travelworthyph@gmail.com. You can also visit our official Facebook page at Travelworthy PH or visit us at third floor, Walter Mart, Calicanto, Batangas City. Travel Worthy PH, making your travels worth it.
2: GV 99.9, your good vibes.
3: DJ Frankie. DJ Frankie.
4: 7 minutes makalipas ang alas 8 ng umaga. My name is DJ Frankie. Din pa rin sa Good Vibes Morning. At pinabati ko ng Good Vibes Morning si Sir Happy. Hello, Sir Happy. I miss you. God bless you and keep you po. And hope to see you soon. Drive safely. And sa mga nagmamaneho ngayon, nanunood din. Ay, nakikinig din sa radyo. Good Vibes Morning sa inyo. And ingat po sa kagalsadahan. And sa lahat din na nakikinig sa ating online streaming platform na gb999.live. Yun, itype nyo lang. Kung gusto nyo pang makinig sa radyo, pababa na kayo ng sasakyan or paalis na kayo ng bahay. Gusto nyo pa rin i-sound trip ang aming hipilan dito sa GB99.9, ay pwede nyong i-type sa inyong browser GB999.live. At kanina sinabi ko mga ka-vibes, mag-weather update tayo kasi ang habagat po, again mga ka-vibes, habagat season na ha. Kanina yung mom ko din, tinanong ako, may bagyo ba? Mama, habagat lang yan. Anyway, habagat po ay patuloy magdudulot ng pag-ulan sa Luzon at Visayas. Kaya inaapektuhan po ang lahat mag-ingat sa flash floods. At dahil po dito, asahan po ang pabugso-bugsong pag-ulan sa parte ng Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. So dito muna tayo, focus muna tayo dito sa southern part na kung saan nagbabanta nga po ng mga flash flood lalo na sa low-lying areas. Mga landslide, meron pong maulap na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog sa Metro Manila din meron. So natitirang bahagi ng Luzon at Western Visayas, meron po pulong-pulong pag-ulan ang mararanasan and the rest of the country. Yan mga ka-vibes ha. So if lalabas ka ngayon, iligay ng school supplies or mamamalengke ka or papunta ka lang sa trabaho or papasok ka sa school, magdala ng proteksyon sa ulan, payong, jacket. Pero ngayon mga ka-vibes, napapansin niyo ba yung ano, yung grabbing climate change? Kasi ang humid, sobrang init ng temperatura, lalo na ang init ng hulab ng hangin, tapos umuulan, parang grabe, parang hindi sakto. Nakakasipon mga ka-vibes, kaya naman mag-niyosep na rin. Ano, ang niyosep po ay para matanggal ang sintomas ng iyong sipon. At meron tayong niyosep plus forte with zinc. Oh, di ba? Parang vitamins. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. So, niyosep C plus forte mga ka-vibes. So, yan na. At dahil nga ina-update natin na ang ating weather, nasa yung weather natin, weather lang. Ang temperatura po ay kahapon na pumalo siya sa 25 to 30 degrees Celsius dito sa lugar siguro ng Calabar Zone. Ang condition po ng dagat ay katamtaman hanggang may kalakasan na alon sa extreme northern Luzon at aabot po ang alon ng 1.2 meters hanggang 2.5 meters at banayad na hangin naman sa ibang baybayin. And also, lulubog po ang araw mamayang 6:22 p.m. Baka kayo ay may dinidate. Manunood kayo ng sunset. Lulubog po mamayang araw na 6:22 p.m. At kanina din, mga ka-vibes, meron akong na-mention sa darating na June 8. Ayan na, ano ba meron sa June 8? Mga ka-vibes, ang Inco Tools Depot Lipa ay magbubukas po sa June 8. At magandang balita mga ka-vibes, kahit umuulan, ito maganda, umuulan. Tapos sad girl moments ka dyan sa bahay mo. Pag mag-shopping, ano ka, mag-shopping therapy. Ano ba yun? Retail therapy, retail therapy. Kasi eh, mga ka-vibes, merong mga discount, umuulang promo kahit tag-ulan ang panahon. Sa JP Laurel Highway, Banay-Banay, Lipa City, yung Inco Tools ni Paddy po ay matatagpuan nyo malapit yun sa kantuhan ng Mataas sa Kahoy. Tapos, diretso ko lang pa Banay-Banay. Tapos, meron dong orange na warehouse. Ayun, doon yun nakalagay. So, meron po silang mga 50% off sa cordless tools at power tools. Meron din silang 10% off sa hand tools and accessories. Meron din silang buy one, take one sa mga cordless angle grinder sa first 10 customers. At marami pang iba. So mga ka-vibes, pumunta na kayo dyan sa Inco Tools Depot Lipa. Professional tools made affordable. Kasi dati, diba, mga ka-vibes, punta ka sa hardware store, parang sobrang mahal naman. Ngayon, meron ng mga cordless na power tools. Actually, personally, I own. Ang weird, no? Ako po si DJ Frankie. I own ano power tools, yung cordless, yung ng ano, yung rechargeable. Kasi why? Mahilig ako mag-repair or parang Bob the Builder moment, ganon. I'd like to repair yung mga... Feeling ko sa past life ko, mekaniko talaga ako. But anyway, mga ka-vibes, sa June 8 na ha, for sure may mga first 10, first 100, may mga free siguro yan. Pero yun, 50% sa cordless tools, super helpful nito. Especially sa mga dads or titos out there, or mga mechanics, or sa mga construction use. Ayan, punta kayo sa Eco Tools and take this opportunity kasi yung mga opening na ganito, pagsang presyo talaga. And may mga freebies pa nga sila. Once again, uulitin ko lang mga ka-vibes, pumalo na po kaninang 12 to 6 a.m. ang rollback ng presyo ng petrolyo. Ulitin ko lang kanina, baka inuubo na yung gas tank mo. Lagyan mo na siya ng laman. Ang gasolina po ay bumaba ng 4.76 per liter. Ang diesel po ay bumaba ng 9.26 per liter. At ang kerosene naman ay bumaba rin. Nag-rollback ng 10 pesos and 86 centavos per liter. Kaya naman mga ka-vibes, more updates pa 8:13 a.m. on Clock Philippine Standard Time. My name is DJ Frankie. Here's your next song muna, Trip by LMI sa GV 99.9. Your good vibes.
5: Yeah.

0: Vibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pa kami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Robby!
4: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthly.
5: This is GV 99.9, your good vibes.
6: Sa bukid, dapat laging palaban kasi may araro pang tatapusin. May ani pang hahabulin. Pero maya-maya, yan na ang sakit ng katawan. Time out, kaibigan.
7: Time out na naman, may ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
6: Wow, mas pinagaling pa?
7: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Palaban tayo para sa pamilya, negosyo, tuition fees, kuryente bills.
7: Extra galing, para extra ka rin. New Alaksan Extra.
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
11: GV 99.9. Your good vibes.

0: Dagat gusto, ligo ayaw.
1: Abay, ano ka naman ang gusto?
2: Eddie, GV 99.9.
0: Wow! Gusto ko to!
3: You are listening to Good Vibes Morning with DJ Frankie.

0: That song was brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling, Biogesic.
1: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
5: Alam mo ba MLMC, mommy?
6: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
4: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
7: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup, specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
8: More loving, more caring.
7: Metro Lipa Medical Center, JP Laurel Highway, Barangay Marawi,
9: Barangay Marawi,
7: Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center, healthcare beyond compare.
10: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
11: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
12: Pare, pare! Payag ka, umulan ng yelo dito sa Pilipinas?
13: Oo naman, para lumamig din sa Pilipinas.
12: Pero yung yelong taglilima ang babagsak sa ulo mo!
13: Ayaw ko na!
14: Hala? Joke pala yun?
15: Hello? Sa GB99 po ba ito?
16: Ay, opo, ma'am. Kaya tara na at makipagtsikahan.
12: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
14: Bongga!
17: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
14: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangiti.
12: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
17: Ito na po ang Honey Beats, tugtugan at kwentuhan.
12: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GV99.9. Your goodbye. Papahuli ka pa ba?
7: GV99.9.

0: GV99.9.
1: It is now 9:40 in the morning. That time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
2: Grabe, lamig na yung umaga. Pero Dedma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
3: Pabili nga nito. Pre, magkano
4: ang mahal naman.
3: 120 na lang.
4: 1 kilo nga nito.
5: Awat muna!
6: Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala, binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
7: Rexidol Forte.
8: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
0: GV99.9. You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.
10: Mga ka-vibes, ang oras po natin ngayon sa buong Kapuloan ng Pilipinas, 9:41 po ng umaga. At syempre, kayo pa rin po ay patuloy na nakikinig dito lamang sa the most influential Good Vibes radio station, GV99.9, your Good Vibes. At syempre, ito na po at sumasa inyo na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangiti sa inyong araw dahil ito na po ang Honey Beat, tugtugan at kwentuhan. Inyo na pong nakakasama ang pinaka-sweet na DJ po sa balat po ng radio. Ito po si DJ Honey. Araw nga po ngayon mga ka-vibes ng Martes, Tuesday today, June 2, 2026. Oy, may pasok po ang ating mga empleyado. Walang holiday today. Walang suspension. Oo, tayo po ay magsipag. Kaya lahat ng mga nakikinig ngayon na papasok pa lamang ng inyong mga trabaho, naku, mag-iingat po ang lahat ha. At syempre, yung mga naiwan naman po sa bahay. Oo, yung ating mga housewife, ang ating mga lolo at lola, ating mga tito at tita, or yung ating mga chikiting po na wala pang pasok. Nako, magandang morning sa inyong lahat at mag-iingat din ha kahit nasa bahay. Nako, kayo talaga. Pero ngayon nga po, no, ay medyo makulimlim. Masarap matulog, alam ko. Pero wag naman so sobrang ating tulog na yung tipong wala na tayong magagawa sa maghapon. No, make sure na syempre kapag ganyan na makulimlim, medyo masarap po magmuni-muni, makinig sa radyo, 'di ba, lalo na kung GV99.9 ang pinapakinggan, 'di ba? Kaya make sure nyo po na wala nang pataya ng inyong mga radio at wala nang lipatan. Kaya sa ating mga ka-vibes, no, kung kayo po ay nagmumuni-muni at na-enjoy nyo po yung ganitong weather, patingin naman, oo. Kayo na may magparamdam. O, mag-text na kayo sa ating hotline number 0926-079-8708. And of course, mga ka-vibes, no? Ang atin pong ano, Facebook page ay GV99.9FM. At dyan nyo po makikita rin ang ating link para po sa ating online live streaming. Saan pwede rin po kayo mag-chat o po mag-iwan po ng mensahe dun po sa ating live chat mga ka-vibes. Kaya kung ano man ang inyong reaksyon sa ating mapapag-usapan ngayong araw, ang inyong nararamdaman, ang inyong mga nasa isip sa kasalukuyan, i-text nyo na o baka makatulong yan sa ating mga ka-vibes. O baka makatulong yan na marinig ng ibang mga tao na nakikinig sa araw na ito. Pero syempre sa ating mga ka-vibes, sa again, mag-iingat po sa buong maghapon, umaambon, umuulan. Kaya mahalaga po na tayo po ay laging ready. Opo, i-ready nyo ng inyong mga payong, ang inyong mga kapote. At kung ikaw naman ay nagmamaneho, oo, ikaw na nagda-drive ngayon, o di kaya paalis pa lang ng tahanan nyo, paalis pa lang ng terminal, uy, ingat-ingat ka naman. Oo, mag-ingat ka naman sa pagmamaneho mo. Dahan-dahan lang, okay? Takbong pogi o takbong ganda lang. Kasi tandaan nyo po, mahalagang ating life, okay? At mahalagang talaga rin yung mga nakakasalubong natin. Kasi di ba mamaya, ingat na ingat nga tayo. Yung mga kasalubong naman natin ay matitigas din ang ulo. Di wala rin. O kaya lahat na kayo nang nakikinig ngayon, mag-iingat sa pagmamaneho at ingat kung saan man kayo pupunta ngayong araw. And syempre mga ka-vibes, marami tayong pag-uusapan, marami tayong pag-chichikahan sa buong maghapon. Pero syempre ha, habang iniintay ni DJ Honey ang mga inyong mga pagbati, ang inyong mga mensahe, magbaligtugtugan po muna tayo. Dahil nga po masarap mag-senti ngayon, masarap mag-muni-muni, no? Yung tipong nakatingin ka lang sa may bintana, nakikintay mo kung kailan siya babalik, di ba? Uy, may mga ganyan akong nangyayari before, pero syempre hindi sa love, ganyan. Naalala ko dati, ano, pag umuulan, mabilis kasi ako mag-alala sa parents ko. O pag umuulan, nagsasenti lang talaga ako, nakatingin ako sa bintana, iniintay kung dumating yung magulang ko. O, ganun ako kaloka. Pero sa ating mga ka-vibes, masarap mag-senti ngayon, kaya ito muna ang Eraserheads para sa awiting tuwing umuulan at napiling ka. Again, ito po si DJ Honey, dito lamang po sa GB 99.9. Goodbye.

0: GV99.9. You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.
1: Apat na minuto makalipas po ang alas 10 ng umaga, mga ka-vibes. Ang oras po natin ngayon sa buong Pilipinas. Nako, welcome pa rin po sa ating programang Honey Beat, Tugtugan at Kwentuhan. Siyempre dito lang yan sa GV99.9, your good vibes. At siyempre po ha, inyo pa rin nakakasama at napapakinggan ng pinaka-sweet na DJ po sa balat po ng radio. Ito po si DJ Honey na makakasama niyo po hanggang alauna po ng hapon. Bigyang daan muna natin ang text message po mula kay 2827. Sabi niya, good AM po, happy fiesta to Barangay Emmanuel Cuenca now. At good luck sa quarterfinals game ng pinagtulungan Senior Division Basketball mamaya 5:30 PM sa Lipa Cultural Gym. Thank you. 2827, thank you so much sa iyong message and happy, happy, happy fiesta sa Barangay Emmanuel Cuenca. Opo. At saka good luck po sa quarterfinals daw ng pinagtungulan Senior Division sa may bandang Lipa. Kaya mga ka-vibes, kung kayo rin po ay may mga pagbati o gusto kayong patamaan sa radyo, mga ka-vibes, o pwedeng-pwede yun. Oo, mag-text lamang po kayo sa ating hotline number 0926-079-8708. And of course, mga ka-vibes, ang ating pong official Facebook page, ang GV99.9 FM. Siyempre naman, di ba, isa-search nyo na rin yung GV99.9 FM. Huwag nyo na rin kung kalimutan na i-like, i-follow, opo. At siyempre, i-share na din yung ating mga content po na posted po doon na siyempre na kailangan nyo hong malaman, mga balitang kailangan nyo pong malaman sa pang-araw-araw. At nandiyan din ho sa ating Facebook page ang ating pong link para sa ating online live streaming. Opo, mapapakinggan nyo po kami, hindi lamang sa radyo, pati na rin sa inyong mga cellphone, ano mang gadget nyo po na hawak nyo ngayon. Oo, basta kayo po ay may internet connection, pwedeng-pwede na po kayo makinig, hindi lamang sa buong Pilipinas, hindi lamang sa buong Calabarzon, pati na rin po sa buong mundo, kahit nasaan ka man sulok ng mundo. Wow, diba? All around the world on GV. Kaya, kayo, oo, mag-iwan na kayo ng mga pagbati nyo, ng inyong mga mensahe. Pero well, happy, happy, happy Tuesday sa inyong lahat. Napakabilis naman talaga ng panahon, napakabilis ng araw, mga ka-vibes, no? Baka mamaya, nag-ano na tayo dito, si Jose Maritza, nagsisilip-silip na. Kasi nga, malapit na namang mag-Bermans, ilang buwan na naman. Ako, Pasko na naman. Kaya make sure nyo, mga ka-vibes, na kayo po ay nakakapag-ipon ha, kahit papaano. Nako, lahat po dyan ang nakatanggap na ng mid-year bonus o baka makakatanggap pa lang ng mga bonus-bonus. O talaga namang mapapasa, na-all ka na lang talaga. Oo, well, mga ka-vibes, no, ipunin mo natin, no, at saka gamitin mo natin sa tamang ating mga matatanggap na bonus. Huwag mo na magastos kung saan-saan ha. Huwag mo nang ipangbisyo. Oo, ipunin nyo muna yung mga bonus nyo, okay? O di kaya ilaan nyo po sa mga bagay na alam nyong kikita pa. Oo, kumbaga hindi matetengga ang inyong mga money bells. Diba, syempre kapag December naman, magpakitang gilas naman tayo na tayo ay nagre-regalo. Oo. Pero well, mga ka-vibes, alam nyo, ang isa pang good news, ang isa pa talagang magandang bungad sa atin ng buwan ng Hunyo, oo, ay ang big time oil price rollback. Ay, talaga naman. Kasi nga mga ka-vibes, ngayon hong araw ng Tuesday, oho, ngayong June 2, sa mga hindi ho nakakaalam, ay bumaba po ang presyo ng petrolyo, okay? Sa diesel po ay bumaba po ng 9.26 pesos per liter. Sa gasoline naman ay 4.76 pesos per liter. At ang kerosene naman ay 10.86 pesos per liter. Congratulations sa lahat to ng mga drivers dyan, sa lahat ng mga may minamanehong sasakyan, pang motorman, o pang publikong sasakyan, pang pribadong sasakyan, o di kaya naman kung ano pa mga pinag-aagagawa nyo sa buhay na ginagamitan ho ng gasolina o ng petrolyo. Congratulations, bumababa na ho. O, sana magtuloy-tuloy, no? Sana next week mas mababa pa at muling bumalik sa mababang presyo po ng petrolyo. Kaya sa ating mga ka-vibes, no? Ano bang inyong nararamdaman ngayon? O marami tayong pag-uusapan ngayon, no? Usapin sa wifi. Usapin sa aircon. O, pinapatayan ka kayo ng aircon. Pinapatayan ka kayo ng wifi. O, mamaya natin yung pag-uusapan. At bakit natin yan pag-uusapan. Pero syempre mga ka-vibes, ang daming nangyayari sa bansa, ang daming nangyayari sa Pilipinas, ang daming nangyayari sa paligid. Pero alam nyo, ang pinakamahalaga po na nangyayari dapat sa ating buhay ay kung paano po natin pahalagahan ang ating mga sarili. Diba? Pero syempre mga ka-vibes, mali magbabalik maya-maya lamang si DJ Honey. Ano? Magbalik-tugtugan po muna tayo again sa lahat po nang may mga pa-shoutout o mensahe na gusto nyo pong ipasahin ni DJ Honey on air, mag-text lamang po opo sa ating hotline number 0926-079-8708. At syempre po, ang ating official Facebook page, GV99.9FM. Diyan ang ating link para sa ating online live streaming. Kaya kung ikaw ay paalas ng iyong tahanan, no problemo. Kasi nga madadala mo na ang iyong radyo o kahit saan ka man magpunta. Okay, 10:11 in the morning ang oras po natin ngayon sa buong Pilipinas. Tumalon muna ang lahat para naman magising-gising kayo habang pinapakinggan nyo ang Jump ni Tyla. Again, ito po si DJ Honey. Ito naman sa GV99.9. Your goodbye.

0: GV99.9.
1: Grabe, lamig ngayong umaga. Pero Dad Ma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
2: Kapili nga nito.
3: Makano ang
2: mahal naman.
3: 20 na lang.
2: 1 kilo nga nito.
1: Awat muna!
2: Ah!
4: Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala. Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
5: Rexido Forte.
6: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
0: GV99.9.

0: thing.
1: GV99.9.
2: Sa bukid, dapat laging palaban. Kasi may araro pang tatapusin. May ani pang hahabulin. Pero maya-maya, yan na ang sakit ng katawan. Time out, kaibigan.
3: Time out na naman. May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
2: Wow, mas pinagaling pa?
3: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Palaban tayo. Para sa pamilya, negosyo, tuition fees, kuryente bills.
3: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: GV99.9. You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.
6: Ka-vibes, ang oras po natin ngayon sa buong Pilipinas, 11:10 ng umaga. Bilis! Oo! Nakakaloka. Well, welcome pa rin po sa ating programang Honey Beat, Tugtugan at Kwentuhan. Dito lang yan sa GV99.9, Your Good Vibes. At syempre po, inyo pa rin napapakinggan. Opo, ang pinaka-sweet na DJ po sa balat po ng radio. Ito po si DJ Honey. Oo, nandito pa po ako. Oo, napasarap lang ng kwentuhan off-air with DJ Kiko. Well, mga ka-vibes, no? Pero good news muna tayo dahil panibagong serbisyong medikal na naman po ang paparating po sa atin. Alam naman natin sa panahon po ngayon, dapat bigyang pansin ang ating sarili, lalong-lalo na po ang ating kalusugan. At syempre, no, sa pagbibigay pansin sa kalusugan, mahalaga po yung may kasamang pag-aalaga. At yan nga pong hatid sa atin ng Prime Doctors Medical Center Incorporated na very soon mga ka-vibes, ay magbubukas na po sa Lipa City. They are located po at Antipolo del Sur, Lipa City, Batangas. Muli, abangan po natin ang pagbubukas ng Prime Doctors Medical Center Incorporated, Bridging Health Through Care. Ayun na nga, mga ka-vibes. Ano nga pag-uusapan natin ngayon? Alam ko, marami sa inyo po ay nakanood ng balita kahapon. Siyempre, or di kaya nabasa nyo sa ating Facebook page na ito nga pong si Senador Jinggoy Estrada po. Ay ito na, sumuko na. Opo, diba? Plus points yun. Sumuko na, sumurrender na po, mga ka-vibes. Hindi na ho pinahirapan ng ating mga otoridad na hulihin o hanapin, diba? Hindi ho tulad ni, siguro banggitin na rin ho natin, mga ka-vibes, si Senador Bato de la Rosa na nagtataguho ngayon sa batas. Opo, tumatakas sa batas. Oh, huwag kayong magagalit, mga ka-vibes, kasi syempre, kailangan mong kaharapin yun ng ating senador, lalong-lalo na siya ay nananatili pa rin senador, siya po ay may katungkulan, siya po ay, kumbaga sabihin na natin po na may obligasyon po sa taong bayan po na harapin kung ano man ang kanyang dapat po harapin. Pero syempre, kahapon nga po, naging tila ano na naman, palabas na naman o tila dramahan na naman ho ang nangyari sa ating Senado dahil nga po mga ka-vibes, di ba, may sesyon dapat ang Senate kahapon. Ang Senado kahapon may sesyon, may dapat mga talakayin po na mga problema ng bansa o talakayin kung ano man ang kailangang i-address ng mga taong bayan, mga ka-vibes. Pero syempre, di ba, dahil nga po hindi sumipot sa sesyon kahapon ang majority block, mga ka-vibes. Eh di syempre, hindi naman po pwede na 11 lamang sila doon at puro minority po ang nasa plenaryo. Hindi matutuloy, mga ka-vibes, ang kanilang dapat pag-usapan or pagtalakayan doon sa araw na iyon. At syempre, mga ka-vibes, alam nyo ba ang sabi? Opo, ang sabi ng minority. Pinatayan pa daw sila ng aircon at pinatayan pa daw sila ng wifi at even yung aircon, opo, sa kanilang CR. Ay, son, oh no, may aircon ba yung CR nyo? Ay, pinatay din daw ho. Oo. Kumbaga, mga ka-vibes, ano ganun naman are? Diba tayo, mga ka-vibes, tayo bilang ordinaryong tao. Eto ha, kapag ikaw ay hindi pumasok opo sa iyong trabaho na wala kang pasabi kumbaga, abay mamemohan ka agad o mabibigyan ka agad ng memo, kakausapin ka ng boss mo, bakit hindi ka pumasok nang walang pasabi? Oo, 'di ba? Tapos yung ating mga opisyales, 'di ba? Bigla-bigla na lang silang hindi sisipot. Nako. Huwag naman uusan ng ganoon. Oo. Kumbaga, alam nyo, ewan ko na, uso kasi ngayon yung mga kanilang mga pinagsasasabi o yung kanilang mga pahayag, imbis sa sabihin na sa mismong personal, ay dinadaan naman sa ating Facebook. O, dinadaan sa Facebook post. Pero syempre, no, nako, alam ko, medyo nagkakagulo na sinasabi sa ng mga senador natin na kailangan nilang maiahon sa pagkakalugmok. Ito pong Senado, 'di ba? Ang institusyon kailangan maibalik, ang respeto, ang kredibilidad ay kailangang maibalik po sa Senado kasi nga kung ano-ano na pong nangyari. Pero syempre mga ka-vibes, no, ikaw bilang ordinaryong tao ay sana po, no, tingnan natin itong mga nangyayari bilang lesson na yung ating po bang mga hinalal, ito ba ay naupo, ito ba ay naluklok, ito ba ay tumakbo para sa ating taong bayan o para sa ibang agenda, kumbaga. O di kaya naman, oy, baka po sa ibang family, oo, sa ibang tao kaya tumakbo. Diba? Wala naman tayong specific po na tao na pinatatamaan dito, pero syempre mga ka-vibes, no, bilang mamamayan po na tayo po ay hirap na hirap, kumayod tayo sa araw-araw, pag hindi ka pumasok ngayon, wala kang susweldohin, kapag hindi ka namasada ngayon, dahil ikaw ay may karamdaman, wala kang susweldohin, pero yung mga opisyalis ng gobyerno mga ka-vibes, kahit hindi umattend ng isang araw, bayad po sila. Diba? Even nga yung absent nga ng 6 months, may sweldo. Ikaw ngayon na absent ka lang ng ilang araw, tatanggalin ka na sa trabaho. O, diba? Sana po yung mga ganung bagay na iisip natin at wag po sana tayo nga maging bulag sa katotohanan. At mga hearsay here by here with here we go. Kasi mga ka-vibes, diba? Sino rin ba ang naapektuhan? Digawi tayo. Diba, ayaw naman natin na may nalalamang, ayaw natin na unfair ang buhay kahit pa sabihin na unfair na talaga ang buhay. Pero harap-harapan na ho kasi. Oo, wag sanang gayon. Oo, kung kayo po ay may katungkulan, kung kayo po ay may obligasyon, kayo po sana ay magtrabaho at pumasok at gampanan nyo ho at i-address nyo yung mga problema ho na kinakaharap ng bansa ngayon. Diba, lalong-lalo na mga ka-vibes, diba, magpapasok ka na sa June 8, kulang pa rin ang mga eskwelahan, ang mga room ng ating mga kabataan, diba? Biruin nyo, sa public school, may mga panggabi at pang-umaga na. Diba, naloka ako talaga yung hindi ko naman totally pinsan, pero may kakilala rin kasi ako mga ka-vibes na talagang maagang gumising at alasing ko daw ang kanilang time. Opo, kumbaga alas 5, call time na nila sa school, ba? Diba? Sana po ay matulungan ng ating mga kababayan na talaga namang maharap na itong mga problema. Isa pa, ba? Diba? Tag-ulan, opo, ba? Diba? Habagat season na naman mga ka-vibes, may mga pag-ulan-ulan na naman tayong nararamdaman at nararanasan. Muli na namang manunumbalik ang usapin ng flood control, ba? Diba? Ano na bang nangyayari sa bansa? Ano ba? Tayo po ba ay nakakatanggap ng mga kasagutan mula po sa mga taong kailangang managot? Oo. Well, mga ka-vibes, wala naman tayong magagawa kundi abangan ng mga dapat mangyari. At syempre, ang bumoto na lamang ho ng tama sa susunod na election. Diba? Kunin na lang natin itong lesson. Opo. Kumbaga, lesson na lang ito para sa atin kung ano bang mga nangyayari sa ating paligid. O, diba? Lalong-lalo na ho ngayong November. O, tuloy na tuloy pa rin na yata ang barangay and SK election. Ano na? June, July, August, September, o October, o ilang buwan na lamang po, for sure, no? Kapag piyestahan. Kaya kung ano-ano mga tarpaulin na ho ang nakalagay at na bumabati ng happy fiesta. O, diba? For sure, nakaka-relate kayo, mga ka-vibes, no? Sa mga iba't ibang tarpaulin. Oo. Kaya sana naman, no, hindi porket ka mag-anak ninyo, hindi porket malapit nyo na kadugo, ay iboboto na. O, tingnan nyo rin naman, opo, salain din naman natin ang kanilang mga credentials, ang kanilang mga plano sa ating mga barangay. No, alam nyo, sa barangay talaga, namumuno. Natatawa na lang kasi ako minsan, doon sa aming lugar kasi, ay doon na lang kami sa aming lungsod, parang may mga may Facebook page, opo, may parang may Facebook group na kung ano-ano mga patama ng mga tao doon sa Facebook group. O, di ba? Kung wala naman pong mga, kung tama naman ng ating mga ibinoto, well, hindi naman talaga darating at darating sa punto na 100% ay mag-a-agree lahat ng mga tao sa'yo, di ba? Pero well, sana po, no, pagdating po ng November, o di kaya naman po ay bago mag-November, no, ikilalanin na natin, opo, ang ating mga iboboto. Siyempre, no, alam ko yung barangay, maliit lang po yan, na kumbaga, yan ang pinakamababang form po, di ba, mga ka-vibes ng sabihin na natin sa government o sa pamahalaan, oo. Well, sana sa ating mga ka-vibes, no, magtulungan tayo na maano natin, mabalik natin yung tiwala po, no, sa pamahalaan. At sana makipagtulungan din po ang ating mga tumatakbo, mga ka-vibes, no? Wala tayong pinakit na pangalan. Safe na safe tayo dito. No, tayo ay, ito ay para sa lahat. Opo, para sa lahat po ito ng mga nais tumakbo o yung mga kasalukuyang nakaupo sa kanika nilang mga lugar o di kaya naman ito ay sa pambayan, pambansa, no? Sana ay manumbalik na po ang saya ng Pilipinas. At maiayos na po. Manalangin tayo na magtagumpay naman ang taong bayan, mga ka-vibes. Ano? Mahaba ng ating usapan, mga ka-vibes, no? Well, sa ating mga tagapakinig sa mga oras na ito, ding, ding! Kayo po ay may pa-GB shoutout. May reaksyon. May payulanteng reaksyon. Oo, kayo ba'y sumasang-ayon? O hindi sumasang-ayon sa aking mga pinagsasasabi? Kayo ba'y may mga komento? O ipadala yan sa ating hotline number 0926-079-8708. And of course, mga ka-vibes, ang ating pong official Facebook page, GB99.9 FM. Pwede kayo dyan mag-message at huwag nyo na rin kalimutan na i-like at i-follow. At syempre, ang ating online live streaming, matatagpuan nyo yung link sa ating Facebook page. So, ulitin ko po, GB99.9 FM. Siyempre, may live chat dyan. Oo, mag-chat na rin kayo dyan, mga ka-vibes. At babasahin ni DJ Honey maya-maya alaman. Pero for now, magbalik tugtugan po muna tayo dahil kailangan natin maniwala. Kailangan natin mag-believe. Mag-believe talaga. Ito muna. Opo, ang awiting Believer. Opo, ng Imagine Dragons. Mali ito po si DJ Honey. Dito lamang po sa GV99.9. Your good vibes.

0: GV99.9.
1: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: GV99.9.

0: Prime Doctors Medical Center Incorporated, opening very soon in Barangay Antipolo del Sur, Lipa City, Batangas. Prime Doctors Medical Center Incorporated, bridging health through care.
1: Hala! Nandito na siya!
2: OMG! Tunay nga!
3: Abay, oo! Natatanaw ko na!
1: Teka, sino ba siya?
4: Siya ang inyong katandem na walang problem.
5: Kasama niyo na ang barakong matapang na kaya.
4: Kapag siya ay nakasama, ang siyesta magiging fiesta.
3: Ay nako, pihadong tawanan ang siyestahan.
4: Makakasama niyo mula 1 PM to 5 PM.
5: Kiko Barako sa programang Siyestawanan.
4: Tuwing Lunes at Martes. Dito lang yan sa GV 99.9. Your good vibes.
0: GV 99.9.

0: GV99.9.
1: Check your time. It is now 11:40 in the morning.
2: That time check is brought to you by
3: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
4: Grabe, lamig ngayong umaga. Pero dead ma, kayot tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
5: Pabili nga nito. Magkano ba?
6: Ang mahal naman. 20 na lang.
5: Sa kilo nga nito.
7: Awat muna!
8: Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala, binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
9: Rexidol Forte.
10: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
11: Unilab quality yan.
10: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
0: GV99.9.
12: Gusto ko lang naman mausap ka. You know, I just want to talk.

mga ka-vibe, something from Shamrock, Alipin. Nako naman. Welcome pa rin po sa ating programang Honey Beats, Tugtugan at Kwentuhan. Siyempre dito lang yan sa GV99.9, your good vibe. Nako, inyo pa rin nakakasama ang pinaka-sweet na DJ po sa balat po ng radio. Ito po si DJ Honey. Nako mga ka-vibe, sa mga nakikinig ngayong oras na ito, sa mga nakikinig, opo, simula kaninang kanina pa. Saan ba kayo nagpapaalipin? Alipin sa pagmamahal, alipin sa pera, alipin sa trabaho, alipin sa mga responsibilidad sa buhay. O diba? Tayo naman ay once din naging alipin, diba? Pero syempre, alam nyo, masamang magpaalipin lang tayo basta-basta. Yan ang lagi nyo kong tatandaan. Kasi diba, nakakasagad din naman kahit papaano mga ka-vibe. So, yung mga, even yung sa alipin sa pagmamahal, alipin sa pag-ibig, alam nyo, may hangganan din yan. Oo. Hindi forever tayong magpapaalipin, hindi tayo forever magpapa-under sa mga bagay-bagay. Kasi syempre, magbabago at magbabago kung paano mo tatanawin ang iyong buhay. Pero shoutout pa rin sa lahat ng mga hanggang ngayon, alipin pa rin ang pag-ibig, alipin pa rin ang trabaho, alipin ang pagmamahal, alipin ang kanilang mga boss. Oy, lagot kayo dyan. Oo, kasi baka naman sa pagiging slave mo, ay ma-promote ka sa trabaho mo eh. No? Pero huwag naman sanang umabot sa punto po na kailangan nating magpaalipin, no, sa ating trabaho para ma-promote po tayo at madagdagan ng ating sahod. Dito sa Pilipinas, kailangan na po talaga natin itaas. Opo, tayo ay nananawagan talagang itaas at matulungan ang mga businessmen na magkaroon po ng malinaw, opo, or matibay po na plano kung paano natin matutulungan ng ating mga normal or ordinaryong empleyado na makasurvive sa araw-araw. Diba? Alam naman natin yung mga kumikita lang ng minimum, di ba? Ano ba ang kaya nilang magasto sa isang buong buwan, di ba? Kulang na kulang pa sa pagbabayad pa lamang po ng bills. Kaya, okay lang magpaalipin, pero wag naman sobra-sobra. Pero well, mga ka-vibes, dahil nga 11:52 na po ang oras po natin ngayon sa buong Pilipinas, alam nyo ang showbiz update muna natin ngayon, ang showbiz balita muna natin. Hindi man natin masasabing alipin, pero alam nyo, matalino. Oo, kasi alam nyo, in fairness ha, solid pa rin ang relasyon ng celebrity couple na sina Ella Cruz at Julian Trono. Kasi matapos po ang halos 9 na taon bilang magkasintahan. 9 years na sila, no, na magkasintahan. Samantalang yung iba dyan, hindi pa nila nakikilala kung sino yung the one nila. Well, may kanya-kanya talaga tayong timeline, mga ka-vibes. Kaya wag natin i-compare yung mga nagagawa na ng iba, yung mga nararating na ng iba sa ating mga sarili. Well, tuloy natin, mga ka-vibes, no. Alam nyo po, ayon kay Ella Cruz, magkasama pa rin sila ni Julian at masaya po sa kanilang relasyon. Ano yan, we're still together 9 years now. We're still happy and we're doing business, ani po ni Ella Cruz. Aminado rin po ang actress, no, na napapag-usapan na nila ang kanilang future kabilang na po ang pagpapakasal. Pero po sa ngayon ay hindi pa po ito ang priority. Oh, diba? Oo naman, sabi naman, oo naman. Oo, napapag-usapan naman yun, pero sinasabi ko sa inyo na sa kanya na wag muna ngayon, dagdag niya. Napansin din po ni Ella na sunod-sunod ang kanilang pagdalo sa mga kasalan o sa mga kasalan sa wedding kamakailan, kaya medyo overwhelmed sila or siya sa wedding preparations.

0: tungkol po sa kasal muna bago mag-live-in or live-in muna bago kasal, di ba? May kanya-kanya tayong pananaw po sa buhay, may kanya-kanya po tayong paniniwala, di ba, mga ka-vibes na tungkol sa mga bagay na yan, di ba? Sinasabi nila na kailangan mo munang magpakasal bago ka sumama sa iisang bubong kasamang iyong partner. Kasi di ba, ang wedding ay sagrado, di ba? Ang marriage dapat kailangan humarap muna kayo sa Diyos, di ba? Yung iba naman ang sinasabi naman, nagli-live-in muna sila bago ikasal kasi nga po ay para matest ang isa't isa kung compatible ba talaga. Kasi ang paliwanag po ng iba, hindi mo daw talaga makikita ang tunay na pag-aalaga ay o ang tunay na pag-uugali ng isang tao hanggat hindi mo nakakasama sa iisang bubong. Paliwanag ng iba. Tsaka, mas ano daw po, mas practical daw po ang mag-live-in muna kesa daw po ang magpakasal. Pero syempre mga ka-vibes, may kanya-kanya tayong paniniwala at syempre, no, respeto po sa bawat paniniwala at paninindigan ng bawat tao. Ganon! Pero alam nyo, dito sa story po ni Ella Cruz at ni Julian Trono, di ba? Though 9 years na po sila, no? Sabi po dito, ay sa kwento po kasi ni Ella Cruz at Julian Trono, makikita na matatag talaga ang relasyon. Opo, ang matatag na relasyon ay dumadaan sa panahon na pag-uusap, pag-unawa at tamang timing po bago ang mga susunod na steps gaya po ng pagpapakasal. Well, di naman sinabi na kailangan yung magtagal na magkakilala or sabi na natin na in a relationship na matagal bago kayo ikasal. Kasi may mga kilala rin po ako ha na babago silang magkakilala or bago silang magkilala. Tapos naging mag-on na sila. Opo, in a relationship na sila. Tapos dire-diretso na, no? Hanggang sa naikasal na sila. At hanggang sa ngayon, okay na okay po ang kanilang relationship. Diba? Yun naman talaga mga ka-vibes eh. Yun naman ang kailangan nating panghawakan lang talaga mga ka-vibes. Yung tipong kung paano natin pakasamahan ng isa't isa. Yung commitment natin, kung gaano ka committed sa iyong partner pagdating sa usapang pagmamahal. Ay nako, ang sarap ma-in-love, no? Ang sarap pa, ang sarap ma-in-love. Makasama yung taong para talaga sa atin, no? Yung talagang yung the one na talaga, parang ang sarap isipin na oh, siya na talaga yung the one ko, na parang siya na yung ano, maghihintay sa akin sa altar. Ay, talaga naman. Pero alam nyo, well, ang usapan natin ngayon ay usapang love life. Alam nyo, ang isa rin sa mahalaga po na meron sa isa't isa, ang meron sa mag-partner ay ang communication. Opo, yung napapag-usapan nyo yung mga bagay-bagay, yung future, kung ano yung mga problema nyo sa isa't isa, yung kailangan baguhin ng isa't isa. Diba? Kasi minsan, kapag masyado nating sineset yung relationship dati na dapat perfect, na dapat hindi tayo nag-aaway, hindi tayo nagbabangayan, di ba? Parang nafi-filter mo na eh kung paano ka makitungo doon sa isang tao. Which is hindi dapat kasi dapat honest, di ba? Honest tayo sa isa't isa. Well, napalayo na ang ating usapan, no? Usapang alipin muna tayo eh. Usapang alipin tayo. Pero, well, mga ka-vibes, ngayon sa buhay natin, kung ano man na nagpapaalipin po sa inyo, huwag kayong masyado ha, huwag kayong masyado magpaalipin. So, may hangganan din ng lahat at syempre, bilang isang tao, nasasagad din po tayo. Well, mga ka-vibes, ang oras po natin ngayon, 2 minuto na lamang bago mag-alas 12 ng tanghali. Nako, bibitinin ko muna kayo sa ating kwentuhan. Muli magbabalik maya-maya lamang si DJ Honey. Dito lamang po sa programang Honey Beats at Tugtugan at Kwentuhan. Dito lang yan sa GB99.9. Your goodbye.
1: Nakaradyo ka pa ba?
2: Iba pag kami!
3: Baka DJ Honey yan!
4: Baka DJ Honey yan!
5: Baka DJ Honey yan!
6: Baka DJ Honey yarn!
7: DJ Honey!
8: This is DJ Honey na nagsasabing, always do good and the rest will follow. Stay kind, stay cool, at tuloy-tuloy lamang ang good vibes. Ito lang yan sa GB99.9, your good vibes.

0: GV99.9.
1: I have sipon, I have body pain, pag 2, pwedeng flu.
2: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
3: Unilab yan.
4: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
5: 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
6: Ay, pisa-pisan.
7: Ah, pisa, bakit?
6: Payag ka. Ikaw ang pinakamabilis tumakbo.
7: Uro mapisan. Puro mahabol ko yung class.
6: Pero, di ko nahihinto.
8: Ayaw ko na.
9: Hala? Joke pala yun.
10: Hala! Nandito na siya!
9: OMG! Tunay nga!
6: Abay, oo. Natatanaw ko na.
9: Teka, sino ba siya?
11: Siya ang inyong katandem na walang problem.
12: Kasama-kasama niyo na ang barakong matapang na kaya.
11: Kapag siya ay nakasama, ang siesta magiging fiesta.
6: Ay nako, bihadong tawanan ang siestahan.
11: Makakasama niyo mula 1 PM to 5 PM.
12: Kiko Barako sa programang Siestawanan.
11: Tuwing Lunes at Martes. Dito lang yan sa GV 99.9. Your good vibes.
0: GV 99.9.

0: G99.9.
1: Sa bukid, dapat laging palaban. Kasi may araro pang tatapusin. May ani pang hahabulin. Pero maya-maya, yan na ang sakit ng katawan. Time out, kaibigan.
2: Time out na naman. May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
1: Wow, mas pinagaling pa.
2: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
1: Palaban tayo. Para sa pamilya, negosyo, tuition fees, kuryente bills.
2: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
0: GV 99.9.

0: GV99.9.
1: Grabe, lamig ngayong umaga. Pero Dad Ma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
2: Pabili nga nito. Magkano
3: ang mahal naman?
2: 120 na lang.
3: 1 kilo nga nito.
4: Awat muna!
5: Ah! Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala, binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
6: Rexido Forte.
7: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
10: Friday night, na-meet mo siya. Tapos Sabado, kayo na. Normal yan. Gusto magka-baby. O gusto, ikaw ang bini-baby. Ang normal mo, normal yan. Ano man ang choice mo, pwedeng makatulong. Every Trust product purchase, may

0: GV99.9.
1: I have sipon, I have body pain, pag two, pwedeng flu. Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
2: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
4: Kiko Barako. Kiko Barako. Barako. Kiko Barako.
5: What a gloomy weather, mga ka-vibes! Nako, makulimlim! Malamig-lamig ang panahon, walang kasikat-sikat ng araw. Ay! Ang sarap tuloy makinig sa GV99.9, your good vibes. At inyong napapakinggat, nakakasama na ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban. Kiko Barako sa programang Just Tawanan. Ako mga ka-vibes, samahan nyo ako sa maghapon hanggang mamayang alas 5 ng hapon. Oh, di ba? Ang sarap kaya ngayon ng ano, ng weather, di ba? Ang sarap ng may ka-cuddle. Cuddle weather ngayon, di ba? Ang sarap may kayakap, may kapiling, may katabi. Kaya kung ikaw ay nagmamaneho ngayon, tumabi ka sa gilid at maghanap ng kakadal mo. Anyway, nako mga ka-vibes, eto ba? Meron akong ngayon lang na-realize. No? Minsan ba, may mga bagay na ang hirap sabihin kahit gustong gusto mo na siyang ilabas sa'yo or sabihin. Diba? Napatanong akong ganyan eh. Kasi dahil nga ngayong June ay Pride Month. No? At meron akong mga ilang nakausap, no? Na yan nga ang problema. Yung tipong araw-araw nilang dala sa dibdib nila. Diba? Pero hindi nila mabigkas. Yung may takot sila. Diba? Takot na baka mabago yung tingin ng tao sa kanila. Takot na mahusgahan. Diba? At yun nga, kung bakit ko nagsasabi yan mga ka-vibes, kasi may nag-open up sa akin at nag-message sa akin kagabi lang na gusto kong bigyan ng highlight yung isa sa mga sinabi niya. Sabi niya, meron po akong gender identity crisis kasi in love po ako sa kapwa ko lalaki at hindi ko alam paano haharapin pa ang pamilya ko. Mabigat to ka-vibes, di ba? Pero pag-uusapan natin yan ng may respeto at puso, ng walang halong panghuhusga. Basahin natin ang buo yung message niya. Sabi niya, DJ Kiko, gusto ko lang sanang maglabas ng nararamdaman ko. Hindi ko po alam ang gagawin ko. Nai-inlove na ako sa kapwa ko lalaki. Totoo yung nararamdaman ko at matagal ko na pong kinakalaban ang sarili ko. Meron po akong gender identity crisis at hindi ko po alam paano haharapin ang pamilya ko. Pero nahihirapan kasi akong umamin sa pamilya ko, lalo na po sa tatay ko. Nag-iisa po akong anak na lalaki at lagi niyang sinasabi na ako ang magdadala ng apelyido namin. Ramdam ko yung expectation niya. Mahal ko ang tatay ko. Ayokong ma-disappoint siya. Pero pagod na rin akong itago ang sarili ko. Hindi ko alam kung paano ko pagsasabayin yung pagmamahal ko sa kanila at pagiging totoo sa sarili ko. Alam mo, ka-vibes na sender natin ngayong hapon, gusto ko sabihin sa'yo na hindi ka nag-iisa sa ganyang sitwasyon. No? Maraming dumaan at dumadaan pa sa ganyang stage at naiintindihan ko ang bigat ng saloobin mo. No? Hindi talaga madali yan. Pero lagi nating tatandaan, may paraan para maibsan ang bigat ng nararamdaman natin. Diba? Kaya kapit ka lang, ka-vibes, makinig ka dahil pag-uusapan natin yung dilema mo sa aking pagbabalik. At sa mga ka-vibes natin na nakatutok na ngayon on air and online. Nako, ano ba ang masasabi nyo dito sa ating message sender na merong gender identity crisis? Nako, pwede nyo i-share ang inyong thoughts, comments, reactions sa aming hotline. Pero paalala lang, mga ka-vibes, no, be mindful sa ating mga itatext. No, maging marespeto po tayo sa ating pag-comment. Huwag po nating husgahan ang ating message sender. So, you may share your thoughts, comments, reactions sa aming hotline 0926-079-8708 o kaya naman mag-live chat kayo sa aming online streaming. Ang link po niyan ay makikita niyo sa aming Facebook page na GV99.9FM. Naka-featured post doon yung link na GV999.live. Ayun po ang aming online streaming at mapapakinig mo na si Kiko Barako san mang lupalop ka ng Pilipinas naroroon, di ba? At pwede ka rin namang mag-comment doon sa Facebook post Facebook post namin ni Kiko Barako sa aming Facebook page. I-comment mo lang yung saloobin mo ron at babasahin ko yan maya-maya. At kung ikaw naman ka vibes merong mga storya na gusto mong ilabas, ay pwede mo rin namang i-message si Kiko Barako. I-follow mo na ang aking Facebook page at i-message mo ko Kiko Barako, K-I-K-O-B-A-R-A-K-O. Anyway, nako mga ka-vibes, eto na, pag-uusapan natin yan maya-maya sa aking pagbabalik. Kaya naman, tuloy-tuloy muna ang tugtugan. Siyempre, nakakasama at nakakapiling, napapakinggan mo na ang Barako Matabang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako, sa programang Shes Tawanan. Dito lang yan sa most influential Good Vibes radio station. Ito po ang GV99.9, your Good Vibes. At para sa ating message sender, ito ang gusto kong sabihin sa'yo. Be true to yourself and let us hear your mighty roar.

0: GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.
1: Sa bukid, dapat laging palaban. Kasi may araro pang tatapusin. May ani pang hahabulin. Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan. Time out, kaibigan.
2: Time out na naman. May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
1: Wow, mas pinagaling pa?
2: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
1: Palaban tayo para sa pamilya, negosyo, tuition fees, kuryente bills.
2: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: Pare, pare! Payag ka, umulan ng yelo dito sa Pilipinas?
7: Oo naman! Para lumamig din sa Pilipinas.
6: Pero yung yelong taglilima ang babagsak sa ulo mo!
8: Ayaw ko nan!
9: Hala? Joke pala yun?
10: Hala! Nandito na siya!
9: OMG! Tunay nga!
7: Abay, oo! Natatanaw ko na!
9: Teka, sino ba siya?
11: Siya ang inyong katandem na walang problem.
6: Kasama-kasama niyo na ang barakong matapang na kaya.
11: Kapag siya ay nakasama, ang siesta magiging fiesta.
7: Ay nako, pihadong tawanan ang siestahan.
11: Makakasama niyo mula 1 p.m. to 5 p.m.
6: Biko Barako sa programang Siestawanan.
11: Tuwing Lunes at Martes. Dito lang yan sa GV99.9. Your good vibes.
0: Kiko Barako. Kiko Barako. Barako. Kiko Barako.
6: Tuloy-tuloy ang iyong pakikinig dito sa most influential good vibes radio station. Ito po ang GV99.9. Your good vibes at inyong napapakinggan na kakasama pa rin ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako, sa programang Siestawanan. Ako, samahan nyo ko mga ka-vibes hanggang mamayang alas 5 ng hapon. O, eto na nga mga ka-vibes, no? Balikan natin yung storya ng ating message sender, no, na merong gender identity crisis kasi nga inamin niya, no, na meron siyang na in love na siya sa kapwa niya lalaki. Alam mo, ka-vibes, habang binabasa ko yung message na yon, no, ramdam na ramdam ko agad yung bigat. No, kasi hindi lang to simpleng ano eh, usapang pag-ibig, hindi lang to simpleng relasyon, no. Hindi lang ito tungkol sa crush. May kasama tong expectation ng pamilya, 'di ba? May pressure bilang anak at may takot na baka sa oras na maging totoo siya sa sarili niya, eh magbago yung tingin ng tao sa kanya, lalo na ng mga taong mahal niya sa buhay, no? Pero doon sa ating message sender, gusto ko munang magpasalamat, no, sa tapang mo mag-message. Hindi po lahat may kakayahang magsabi ng umamin ng ganyang sitwasyon ng buhay nila, no? Hindi biro yung bit-bit mo, no? Kasi malinaw sa kwento mo na mahal na mahal mo yung pamilya mo eh. Mahal mo yung tatay mo, di ba? Ayaw mo siyang ma-disappoint. Ayaw mo siyang saktan, ayaw mo siyang biguin, di ba? At totoo rin, pero totoo rin naman kasi yung nararamdaman mo sa puso mo, di ba? Kaya hindi madali. Hindi siya madaling balansehin. At minsan, yun yung pinakamabigat eh. Kapag parehong mahalaga sa'yo yung tinitimbang mo, hindi nagbalanse, di ba? Yung pamilya mo, mahal mo, pero hindi mo rin maitatanggi na totoong mahal, na totoo yung nararamdaman mo. Kaya doon sa ating message sender ngayon, na hindi ko na pinangalanan, syempre, at hindi rin naman siya nagbigay ng kanyang identity, valid yung pagkalito mo eh. Kasi valid yung takot mo, valid yung pagod mo, valid yung emotions mo. No, wala akong sasabihin na hindi na mali yan, no? Kasi valid lahat yan. Pero ang masasabi ko ganito, minsan para maibisan kasi natin yung bigat ng nararamdaman natin, guys, kailangan nating ilabas yan sa pagiging totoo, hindi lang sa ibang tao kundi sa sarili. Diba? Oo, hindi madali kasi hindi lahat matatanggap yung tunay na ikaw, pero lalong hindi magiging madali kung patuloy kang magpapakonsume sa takot, magpapadala sa pag-aalinlangan, di ba? Lalong magiging mahirap para sa iyo yung mabuhay sa isang sitwasyon na puro pagpapanggap, kasi eventually mauubos ka din, mako-corner ka sa isang sulok. Tandaan mo, ka-vibes, no? The more na tinatago mo ang sarili mo sa iba, the more na hindi ka nagiging honest sa sarili mo, and the more na ginigipit mo ang sarili mo sa dulo ng daan hanggang sa di mo mamamalayan, mauhulog ka sa bangin. Diba? So, sa ka-vibes natin na message sender, what I really want you to do is to take a small step to become who you are. Diba? You don't need to take a bigger step para ipakilala ang sarili mo. Diba? Start by accepting who you are talaga. Then start accepting that you're just a simple human being na may nararamdaman. Diba? Takot, pag-aalinlangan, pagdududa. Diba? Lahat yan na nagmamahal. So you're just a human being and normal yan. And then after that, kung tingin mo natanggap mo na, honest ka na sa sarili mo, that you're not afraid anymore of yourself, di ba? Then try to talk to your family, kasi I'm pretty sure mahal ka nila at tatanggapin ka nila kung sino ka, di ba? If may pag-aalinlangan kung sino ang kakausapin mo, I suggest ang kausapin mo is yung mother mo. Kasi di ba, ang mga nanay, they love their children since the beginning. Di ba, nauunawaan nila ang mga anak nila kasi sila yung witness ng buhay from birth hanggang sa pagiging toddler, di ba, hanggang sa pagbibinata, pagdadalaga, sila ang naka-witness talaga doon. Ngayon, in case na si sender naman, walang mother na malalapitan, di ba? Then try to talk to someone na tingin mo talagang mapagkakatiwalaan mo ng buo. Yung tingin mo comfortable ka to share your situation. And then by telling them who you are, di ba? Don't be afraid to be judged. No, kasi kung talagang pinagkatiwalaan mo yan, ibig sabihin, alam mo na yung taong yan hindi ka huhusgahan. Diba? Ang sakit ng ganyang nga sitwasyon, nararamdaman ko mabigat yung ganyang sitwasyon, ramdam ko yung pressure mo bilang anak, diba? Ramdam ko yung pressure mo sa expectation ng tatay mo. Diba? Pero I'm pretty sure maraming nagmamahal sa'yo sa ating message sender. Ito nga, sabi, sabi niya, 9601, isang mahigpit na yakap para kay sender. O, di ba? Totoo yan. Isang mahigpit na yakap para sa iyo, ka-vibes. Kasi, alam mo yun, alam namin kung ano yung pinagdaraanan mo. Ramdam namin. Bilib nga ako sa iyo, nagawa mong i-type yung mga messages mo na yan sa akin. And I'm pretty sure, habang tinatype mo yan kay Kiko Barako, hindi naging madali sa iyo, di ba? Ang dami mo siguro pinag-isipan, di ba? Kinompose mo lahat ng gusto mong sabihin. Diba? Kasi normal lang naman yun eh. Saka nag-aalinlangan ka pa. Okay lang yun, diba? Pero what I am proud of you is nagawa mo siyang tapusin at isend sa akin. And now, this is my part of telling you na hindi ka nag-iisa at marami ang nagmamahal sa'yo. And si Kiko Barako himself is sending a virtual hug sa'yo. Diba? Mahigpit na yakap para sa'yo at gusto kong sabihin sa'yo habang tinatapik ko yung shoulder mo kung makikita tayo. Diba? Gusto kong sabihin sa'yo that I am very, very proud of you and I am happy, no, na na-share mo yan sa akin. Thank you for sharing that your story to me. O, diba? Kayo ba mga ka-vibes, ano ba ang masasabi nyo dito sa ating message sender, no, na meron ngang gender identity crisis. Ako, pwede nyo yung i-share yung thoughts, comments, and actions nyo sa aming hotline. Bukas na bukas po yan. Pero again, paalala ni Kiko Barako, maging marespeto po tayo sa pagbibigay ng komento. Diba? Share nyo yung inyong thoughts, comments, and actions sa aming hotline 0906. 0906. 0926-079-8708. Uulitin ko po, ang aming hotline ay 0926-079-8708. O kaya naman, pwede kayo mag-live chat sa aming online streaming. Bukas naman yan na 24 hours. Pumunta lang kayo sa aming link ng online streaming na gv999.live or sa aming Facebook page. Naka-pin post po yung link yan. I-click nyo lang yan at dediretso na kayo sa aming online streaming. Anyway, kayo mga kabibes ay nakikinig pa rin at nakakasama nyo pa rin ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban. Kiko Barako sa programang Siestawanan. Siyempre, dito lang yan sa most influential Good Vibes Radio Station. Ito po ang GV99.9, your Good Vibes.
12: This guy's with W, Paye.
13: Ano?

0: That song is brought to you by
1: ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
2: Sa bukid, dapat laging palaban. Kasi may araro pang tatapusin. May ani pang hahabulin. Pero maya-maya, yan na ang sakit ng katawan. Time out, kaibigan.
3: Time out na naman. May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
2: Wow, mas pinagaling pa.
3: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Palaban tayo. Para sa pamilya, negosyo, tuition fees, kuryente bills.
3: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: Nakaradyo ka pa ba?
7: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
8: Uy, baka Kiko yan.
9: Baka Kiko Barako yan.
10: Kiko, Kiko.
11: Kiko Barako!
12: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok.
13: Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, your Good Vibes.

0: GV99.9, your good vibes.
1: Kiko Barako. Kiko Barako. Barako.
0: Kiko Barako.
2: Ikaw ay nakikinig pa rin sa most influential Good Vibes radio station. Ito po ang GV99.9, your Good Vibes. At inyong napapakinggan na kakasama pa rin ang barakong matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako, sa programang Chef's Tawanan. Ako, samahan niyo ako sa maghapon, mga ka-vibes, hanggang mamayang alas 5 ng hapon. At bago tayo magsimula, eto, gusto kong i-shoutout muna si 8848 na nag-message nga ng kanyang thoughts, comments, reactions sa ating pinag-uusapan. Sabi niya, eto, yes, DJ Kiko, may kapatid din akong kagaya ng kanyang sitwasyon. Agapan mo, huwag kang magkubli. Sabi ko sa kapatid ko, huwag mong ilalahat, magtitira ka, mamahalin ang katulad mo sa tamang disiplina, sa sarili ang kailangan. Correct, di ba? Hindi mo kailangan magmadali, no? Dito sa ating message sender, no? Kung ikaw nga ay may gender identity crisis, ito yung sabi ko kanina, hindi mo kailangan mag-step in a bigger way, no? You don't need to take the biggest step agad. Start with a small step, no? Alamin mo muna, be honest with yourself. And then maging tapat ka sa mga taong pinagkakatiwalaan mo. 'Di ba? Agree ako dito sa sinabi ni 8848 na again, agapan mo, 'wag kang magtatago, kasi the more na magtatago ka, the more na hindi ka magiging honest sa sarili mo at sa ibang tao, the more nagigipitin mo yung sarili mo. At ito naman, may nag-message sa atin sa ating Facebook page. Si Romeo, sabi niya, magandang tanghali sa'yo, DJ. Una sa lahat, binabati ko lahat ng DJ ng GV99.9. Sabi niya, DJ Kiko, para sa akin, dapat maging honest talaga siya sa sarili niya. Kung magmamahal ka man ng kapwa mo, huwag ka pong magbibigay ng lahat-lahat. Magbigay ka ng para sa'yo. Mahirap ang ganyang sitwasyon, pero kakayanin at malalampasan mo yan. Lalo na kapag nagsimula kang tanggapin kung sino ka. Sabi niya, pakibati naman po sa lahat ng nakikinig dito sa Dine, sa May Taysan, San Jose, Batangas. Please play po the song Power of My Power of Love from Romeo De Guzman. Sige, ipe-play natin yan na maya-maya, Romeo De Guzman. Diba? Alam niyo, mga ka-vibes, iba talaga ang pressure kapag expectation ng magulang yung usapan. Diba? Lalo na kapag ikaw yung inaasahan. Lalo na pag nagbitaw sila sa'yo ng, alam mo yun, ng at least expectation nila. Katulad ni Sender, diba? Nag-iisa siyang lalaking anak. Tapos ang expectation, siya'y magdadala ng apelido. Eh kaya nga lang, may gender identity crisis siya. Diba? Na-in love siya sa kapwa niya lalaki. Diba? Yung, alam mo yun, yung lumaki kang naririnig mo na ikaw yung magdadala ng pamilya mo, diba? Even ito, it doesn't, the pressure, this kind of pressure is different from the pressure na binibigay ng magulang sa responsibility. Iba naman yon, ibang usapan yon, no? Pero, iba talagang pressure kapag magulang na. Diba? Bilang anak, syempre, gusto naman natin maging proud yung magulang natin, diba? Wala naman sigurong anak na gugustuhin na ipagtabuyan sila ng magulang nila, diba? I'm pretty sure lahat ng anak gusto ang magulang nila maging proud sa kanila. Kaya yun yung mas nagpapabigat sa sitwasyon. Pero, minsan kasi, may sarili ring katotohanan yung puso natin, ka-vibes, diba? At ang hirap, kapag parang nagbanggaan na yung dalawang yan, diba? Yung pressure sa pamilya, yung gusto mong ibigay yung expectation ng pamilya mo, pero may bahagi, may part sa sarili mo na gusto mo ring makahinga, diba? Na gusto mong sundin yung gusto mo, yung will ng puso mo, diba? Yung sinisigaw ng damdamin mo, diba? Ang hirap balansihin nun. Kaya nga, sabi ko kanina, yung nararamdaman ng ating sender, valid yon, di ba? Valid kang malito, valid kang, alam mo na, valid kang mahirapan, no? Pero again, hindi imposible na hindi mo malampasan yan. And you will be able to surpass that, diba? By being honest with yourself, diba? Ito, tingnan mo ha, sa para sa sender natin, kung nakikinig ka man, ha, sabi niya, sabi ni 2109, nakaka-relate, pressure talaga, yan ang pinaka-mahirap, diba? Naiintindihan, no, sa ating message sender, naiintindihan ng bawat ka-vibes natin na nakikinig ngayon, yung sitwasyon mo, no, kaya we are telling you na be true to yourself, be honest to yourself, be yourself, but again, kay Kiko Barako, ang pinakapayo ko is do not take the biggest or the bigger step. Take small steps at a time. One step at a time. Diba? Hindi mo kailangang biglain ang lahat. Hindi mo kailangang sabihin agad na kung ano yung nararamdaman mo. Just look for someone you can talk to. Diba? Yun yung doon ka magsimula. And then, start by being yourself na. Kapag na-out mo na yan sa ibang tao, na-out mo yan sa taong pinagkakatiwalaan mo, it could be your parents, it could be your mom, diba? Or it could be your best of best friends, diba? Talagang pinagkakatiwalaan mo. Then, doon mag-i-start yung feeling mo nagagaan eh. Tapos, the rest will follow na magiging totoo ka na sa sarili mo. You will not be afraid of anything, di ba? Hindi ka na matatakot mahusgahan. Hindi ka na matatakot sa mga sasabihin ng ibang tao because nailabas mo na yung bigat. No? At doon na magsisimula yung marirealize mo that you're just a human, that you're a human being na deserve mong mahalin kahit na ano pa ang gender identity mo. Diba? O, kayo pa mga ka-vibes. Ano ba ang masasabi nyo dito sa ating usapin, no, ng gender identity crisis? Diba? Naku, pwedeng-pwede nyo ipadala ang inyong thoughts, comments, or actions katulad ni 8848 sa aming hotline. Bukas na bukas pa rin yan. 0926-079-8708. O kaya naman, mag-message kayo sa aming live chat, sa aming online streaming. Shout out sa ating mga listeners. Dami-dami kong listeners sa ating online streaming. Nakikinig sa inyo. Naku, may live chat po yan. Yung aming online streaming, pumunta lang po kayo sa gv999.live or yung link niyan, i-click nyo. Naka-featured po sa Facebook page namin. I-click nyo na yon at dediretso kayo sa aming online streaming at makipagkwentuhan, makipagkulitan kayo kay Kiko Barako. Anyway, naka mga ka-vibes, tuloy-tuloy muna natin ang tugtugan. Nakakasama at napapakinggan nyo pa rin ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban. Kiko Barako sa programang Chef's Tawanan. Siyempre dito lang yan sa most influential Good Vibes Radio Station, GV99.9. Your Good Vibes. Para sa mga ka-vibes natin na hanggang ngayon ay natatakot maging totoo sa kanilang sarili at maglabas kung sino talaga sila sa ibang tao. Nako, all you have to do is take a small step and take a risk. Sabi nga ni Bruno Mars, you need to risk it all.

0: TV 99.9.
1: Your good vibes.
2: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Rentahin na kami!
6: GB9999. Rentahin na tayo, mga kabay!
7: Rentahin na!
8: Renta!
9: GB99.9.
10: Rentahin na!

0: GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.
1: Grabe, lamig ngayong umaga, pero Dedma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda, kaya ko to.
2: Pabili nga nito, magkano
3: ang mahal naman, 20 na lang.
2: 1 kilo nga nito.
4: Awat muna!
2: Ah!
5: Mare, bumalik na sakit, sabay-sabay pa, kaya mas malala. Binat na yan pag may lagnat, sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte, and now you're diskarte.
6: Rexido Forte!
7: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
9: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Mayroon yan sa Pajaya's Infinity Ads and Print. Pajaya's Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages, at campaign materials. Meron yan sa Pajaya's Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajaya's Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajaya's Infinity Ads and Print sa Ebura Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajaya's Infinity Ads and Print, gawa ay pulido, presyo'y pasado. Pajaya's Infinity Ads and Print.
10: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5 kasi iba sa 5.
11: Pare, pare, payag ka, maging bumbero ka?
12: Oo naman, pare, para makapagligtas ako ng mga tao.
11: Pero, pamatay apoy mo, water gun!
13: Oo, ayaw ko na.
14: Hala, joke pala yun.
11: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
15: Samahan niyo na ako mga kabayo sa inyong pinakaboritong tambayan on air.
11: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
15: Mga kabayos, ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthsary.
11: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential good vibes radio station. GV99.9.
16: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
17: This is Barkada Vibes!
18: Barkada Vibes!
19: Barkada Vibes!
11: Barkada Vibes!
15: This is Barkada Vibes with DJ Robbie.
20: Kiko Barako!
11: Tuloy-tuloy pa rin ang iyong pakikinig dito sa most influential good vibes radio station. Ito po ang GV99.9, your good vibes. At inyong napapakinggan, nakakasama pa rin ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban. Kiko Barako sa programang She's the One. Nako, samahan niyo ko mga ka-vibes sa maghapon hanggang mamayang alas 5 ng hapon. Oh, anyway, balik tayo sa ating pinag-uusapan mga ka-vibes. Ito nga ating topic na merong tayong message sender na merong gender identity crisis na in love siya sa kapwa niya lalaki, no? Alam mo, minsan ka vibes, kanina nabanggit ng mga texter natin, no, ni 8848, no, na meron nga daw siyang kapatid na kagaya ng ganyang sitwasyon at ang sabi niya is huwag magkubli, no? Pero mahirap kasi hindi mag ano yun eh, mahirap kasi nga mag-out agad mga ka-vibes, diba? Diba? Marami, ako, I'm pretty sure, maraming mga ka-vibes out there na nakikinig, no? Na hanggang ngayon, eh, at some point of their life, 'di ba? Meron pa ring pag-aalinlangan na mag-out sila, no? Kasi alam niyo minsan ka vibes sa harap ng pamilya natin, sa harap ng ibang tao, okay ka naman eh. 'Di ba? Nakakangiti ka, nakikipagkwentuhan ka, tumatawa ka, 'di ba? Sa pamilya mo, so kumakain kayo nang sabay-sabay, mukha kang okay. 'Di ba? Pero ito na pag mag-isa ka na lang, tahimik na ang lahat. Halimbawa, nasa kwarto ka, di ba? Tahimik ang lahat. Doon mo mararamdaman ulit. Di ba? Nandun yung mga tanong, nandun yung kaba, nandun yung bigat sa dibdib. Di ba? Yung tipong gusto mo lang huminga ng maluwag, pero hindi mo magawa. Parang ang hirap kasi may iniingatan kang feelings. No? May iniingatan nga yung feelings ng tatay mo, na may expectation sa'yo, ng pamilya mo, na may expectation sa'yo. Diba? Yung feelings mo bilang tao dahil ayaw mo na mga masaktan din sa mga sasabihin nila ng pamilya mo, ng ibang tao. Diba? May iniingatan kang feelings. At alam nyo mga kabibs, yung sitwasyon na yan, no? Kung saan kapag ikaw na lang mag-isa sa isang maliit na silid mo, diba? Nasa kwarto ka, tahimik ang lahat at napapaisip ka, yan yung tiyatawag na living inside the closet. Diba? Ito yung panahon na sasabihin mo, ang dami mong tanong sa sarili mo na hindi mo alam, puno ka ng uncertainty, puno ka ng what if. Okay? What if hindi nila ako matanggap? What if mahusgahan ako? What if hindi na nila ako tanggapin? Mag-iba yung trato nila? Diba? Maraming ganon eh. Maraming what if. And napakahirap po para sa isang tao, no? Yung manirahan doon sa apat na sulok na kwarto na yun. No, let's like it in a metaphor way na yung living inside the closet. Napakahirap po. Ang dami ko pong kilala, no, na mga tao na hanggang ngayon eh hindi pa po sila makaalis-alis sa stage na yun. No, hindi pa sila makapag-open up. Kasi hanggang ngayon, mga kabayes, may mga tao pa rin naman talaga na alam mo yun, hindi matanggap yung ganitong sitwasyon. No, kahit 2026 na, may mga tao pa rin talaga na hindi matanggap na may ganitong klase ng gender. No, pero para kay Kiko Barako, no, mga ka-vibes, dapat tanggapin na natin 'to eh. 2026 na, ilang taon na ang lumipas, ilang dekada na yung lumipas, 'di ba? Dapat iba na tayo ng mindset, lagi nating tanggapin, no, na kahit paano itong mga taong ito, itong mga taong nananatiling nakatago, naninirahan sa loob ng closet, eh tao din po sila na may feelings at may karapatan po silang magmahal at may karapatan po sila, deserve nila ang mahalin. 'Di ba? Ito yung mga tao, no, na wala naman silang ginagawang kasalanan sa atin. Diba? Ito yung mga taong namumuhay lang ng gusto ng kung sino sila. No? Kaya napakahirap po sa mga taong to, yung mga kakilala ko, sinasabi nila lagi sa akin, napakahirap po ng sitwasyon natin. Kasi kapag every time na dumada po sa isip namin yung magiging kami, diba? Magiging magpapakatuo kami sa sarili namin, lagi silang pinangungunahan ng takot. Yun yung pinakamatinding kalaban nila, yung takot. Pero sa mga taong katulad nito, ng ating message sender, no, na nag-aalinlangan, again, huwag kang matakot. Diba? Huwag kang matakot at harapin mo ang takot mo kasi yan lang ang way, no, para maging totoo ka sa sarili mo, para maintindihan ka rin ng ibang tao. Diba? Gamitin mo yung sitwasyon, yung nararamdaman mo, iparamdam mo yan sa ibang tao, ipakita mo sa kanila na ikaw ay isang tao din, no, na nagmamahal, ikaw ay isang tao rin na may karapatang mahalin at respetuhin. Diba? You deserve respect and love. The same respect and love na binibigay ng ibang tao, diba, sa mga minamahal nila. You are not different from anyone. Wala kayong pinagkaiba sa amin, diba? You are still a human being and you deserve everything na ginagawa o tinatamasa ng bawat tao. Diba? Napakasarap pakinggan, mga ka-vibes, no? Pero again, naiintindihan ko kung hanggang ngayon hindi nyo pa magawang mag-out, no? Hindi nyo pa magawang umalis dyan sa sitwasyon nyo kasi hindi naman talaga madali. Pero ang sinasabi ni Kiko Barako, hindi rin po masama ang kahit papaano mag-take ng small step. No, unti-unti, unti-unti inyo para ipakita nyo kung sino kayo. Ibigay nyo yung boses na maging boses kayo sa iba pang katulad ninyo na ayaw pa kahit papaano natatakot pa nag-aanilangan pang lumabas at magpakatotoo sa sarili. Diba? Kayo ba mga ka-vibes? Sa mga listeners natin, ano ba ang masasabi nyo dito sa ating pinag-uusapan na gender identity crisis? Ako, pwede nyo pa rin i-share ang inyong thoughts, comments, reactions sa aming hotline bukas na bukas yan, 0926-079-8708 o kaya naman sa aming online live streaming, pwede kayo mag-live comment doon, makinig kayo kay Kiko Barra kung may pagkwentuhan kayo sa gv999.live. Yung link po niya nasa aming Facebook page na gv99.9fm, naka-featured post, i-click nyo ron yung link at didiretso kayo sa aming online streaming platform. Anyway, naku mga kabay, sinuloy-tuloy po muna natin ang ating tugtugan. Inyong nakakasama at napapakinggan pa rin ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako, sa programang Shes Tawanan. Ako, dito lang yan, syempre, sa most influential Good Vibes radio station. Ito po ang GV 99.9, your Good Vibes.

0: Kavibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Diba? Pag kami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
4: Robby! DJ Robby!
5: Mga kavibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
6: This is GV99.9, your good vibes.
7: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Kiko Barako! Kiko Barako! Barako! Kiko Barako!
1: Ay, nako, mga ka-vibes. Saan ka nakikinig? Review lang. Saan ka nakikinig? Very good. Ikaw ay nakikinig pa rin sa most influential Good Vibes radio station. Ito po ang GV99.9. Your Good Vibes. At inyong napapakinggan pa rin at nakakasama nyo sa hapong ito, ang Barak Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako. At ito po ang programang Chess Tawanan, kung saan lahat ng kwento ay pakikinggan natin. Anyway, mga ka-vibes, so ito na nga, speaking of kwento, balikan natin yung kwento ng ating message sender, no, na mayroong gender identity crisis na na-inlove sa kapwa niya lalaki at ngayon ay hindi niya alam kung paano nga ba niya haharapin yung pamilya niya. Paano niya nga ba sasabihin sa pamilya niya, no, na yung sa sitwasyon ng kanyang yung kalagayan ng kanyang gender, no? Eh kasi nga may expectation yung tatay niya sa kanya, no, na siya ang magdadala ng pangalan ng pamilya kasi nag-iisang anak na lalaki siya. Alam niyo mga ka-vibes, kanina ko pa sinasabi, 'di ba, na very important po sa ganitong sitwasyon is yung self-acceptance. 'Di ba? Kailangan tanggapin muna niya, no, yung kanyang sarili. Maging honest muna siya, maging totoo siya sa nararamdaman niya at sa kanyang sarili. Hindi lang sa ibang tao, no. Mahalagang maging honest ka sa ibang tao, pero bago sa ibang tao, maging honest ka muna sa sarili mo. Tanggapin mo muna yung sarili mo. 'Di ba? Hindi mo kailangang magmadali kasing sagutin lahat, no, na sa ngayon. No, kung nalilito ka, 'di ba? Kung yung atong message center natin, kung nalilito ka sa mga oras na ito, sa mga araw na to, sa mga susunod na linggo, it's okay. No, wag mong madaliin na sagutin lahat ng tanong na nasa isip mo. Hindi lahat may deadline. 'Di ba? It takes time for you to reflect. It takes time for you to accept who you are. 'Di ba? May mga bagay talaga nga dahan-dahan lang, 'di ba, dapat nating gawin. 'Di ba? May mga bagay na dapat pinoproseso natin maigi, hindi lang basta kapag may tanong, sagot agad. Diba? Hindi. No need for that. You need to take time to digest ano ba itong pumapasok sa isip mo, ano ba itong tanong na nasa isip mo, and then process it. Then, pag-isipan mo maigi, ano yung mga magandang gawin. Diba? At habang pinoproseso mo lahat yun, ka-vibes, no? Eh sana, huwag mong kalimutang maging mabait sa sarili mo. 'Di ba? Sana sa gitna ng confusion mo eh hindi ka makalimot maging mabait sa sarili mo. Hindi ka kalaban ng sarili mo, hindi mo kalaban ng sarili mo, 'di ba? At hindi ka mali dahil may nararamdaman kang hindi pasok sa expectation ng iba. No, ka-vibes, no? Hindi mali, no? Wala kang maling ginagawa, wala kang masamang ginagawa. As long as hindi ka nananakit ng kapwa mo, wala kang masamang ginagawa. As long as hindi mo tinatapakan yung dignidad ng kapwa mo, walang masama sa ginagawa mo. Hindi porket hindi pasok, no, sa expectation ng iba yung sarili mo, eh mali ka na. No, hindi ka mali sa pagiging ikaw. Never kang magkakamali, ka-vibe, sa pagiging ikaw. Never kang magkakamali sa pagiging honest mo sa sarili mo. 'Di ba? an honest man should never be afraid of anything. Diba? Kasi hindi, wala kang dapat ikatakot kung honest ka. No? Kung malinis ang konsensya mo. Diba? At kung alam mo sa sarili mong wala ka namang ginagawang mali, bakit ka matatakot? Diba? So, acceptance. Self-acceptance. Tanggapin mo kung sino ka. Doon magsisimula yan, ka-vibes. Kasi without self-acceptance, you won't be able to accept yung sasabihin ng iba. No, tanggapin mo muna 'yung sarili mo and then kung ano man 'yung sabihin ng iba, matututunan mong tanggapin 'yon at hayaan na lang. 'Di ba? Ganun talaga ano eh. Ganun talaga ang buhay natin, ka-vibe. You need first to accept who you are, to be who you are, to be honest sa sarili mo. It always, babalik tayo sa usapan natin na it always comes back to you. 'Di ba? Laging babalik at babalik sa sarili mo kasi ikaw pa rin naman 'yan, buhay mo pa rin 'yan eh. 'Di ba? Ikaw ang magpapatakbo ng buhay mo. Kung anong magiging desisyon mo, may outcome 'yan at desisyon mo 'yon, 'di ba? So 'wag mong hayaan, no, sa ka-vibes nating message sender. 'Wag mong hayaan na diktahan ka ng ibang tao kung sino ka. 'Di ba? Maging tapat ka sa sarili mo, depende sa kung paano mo gustong maging ikaw. 'Di ba? Nagigets niyo yung ganung point, ka-vibes? No, 'wag nating hayaan na yung ibang tao magsabi dapat ganito ka, dapat ganto, dapat ganyan. Hindi eh. Kasi no one can tell. Ikaw lang ang makapagsasabi kung sino ka talaga. 'Di ba? Ikaw lang yung makakapagsabi sa sarili mo na ito ang gusto ko. No, ito ako, ito ang gusto ko at wala kayong magagawa. 'Di ba? Whether you accept me or not, ito ako kasi ito sarili ko 'to. No, buhay ko 'to, sariling desisyon ko 'to at mahal ko kayo pero mahal ko rin ang sarili ko. 'Di ba? Pero again, 'wag tayong aabot sa punto ka vibes. No, na magtatalikuran natin ng lahat at mananakit tayo ng kapwa. Huwag naman ganun. Diba? You can be true to yourself without hurting other people. Diba? Without taking advantage of them. Diba? Huwag tayong mapagsamantala rin. No, kailangan na maging totoo tayo sa sarili natin. At the same time, maging humble pa rin tayo. Diba? Tanggapin pa rin natin na ang kapwa natin o ang tao, you cannot please everybody. Diba? Tanggapin natin yung katotohanan na yun. May mga tao talagang hindi tayo matatanggap, pero it's okay. It's fine. Sarili nila yon, bahala sila. Diba? Pero ang mahalaga, ikaw, nagpapakatotoo ka sa sarili mo. Diba? Ikaw ba, ka-vibes? Ano bang masasabi mo dito sa usapin natin ngayon? Ako, pwede pa rin kayong makisali sa aking online streaming. No, naka-air tayo online. Ako, yung link niya ay pwede kayong magpadala dyan ng inyong thoughts, comments, reactions sa live comment. Hanapin nyo lang yung Facebook page namin na GV99.9 FM. Naka-featured post doon. Nandun yung link. I-click nyo yun. Dediretso kayo. Or pumunta na lang kayo wins mo sa GV999.live. Diba? O kaya naman, pwede rin naman kayo mag-text sa aming hotline. Bukas na bukas yan. 0926-079-8708. Pwede kayo mag-text ng inyong reaction dyan sa aming hotline. Or pwede kayo tumawag. Uulitin ko ha ang number 0926-079-8708. Anyway, naku mga ka-vibes, tuloy-tuloy muna natin ang tugtugan. Inyong nakakasama na papakinggan ang Barakong Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako. At ito po ang programang Just Tawanan. Siyempre, dito lang yan sa most influential good vibes radio station. Ito po ang GV99.9, your good vibes. Ka-vibes, all you need to do is to be who you are. Just the way you are.

0: GV99.9. Your good vibes.
1: It is now 3:30 in the afternoon. That time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan Extra Galing Na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
2: Sa bukid, dapat laging palaban. Kasi may araro pang tatapusin. May ani pang hahabulin. Pero maya-maya, yan na ang sakit ng katawan. Time out, kaibigan.
3: Time out na naman. May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan Extra Galing na. New Alaksan Extra.
2: Wow! Mas pinagaling pa?
3: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Palaban tayo! Para sa pamilya, negosyo, tuition fees, kuryente bills.
3: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra.
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang kilala mong Alaksan Extra Galing Na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: Ay, mga ka-vibes, na alam niyo bang good mood ako ngayong hapon? Kaya naman meron akong good news para sa inyo. Ano tong good news na to? Isang panibagong medikal o serbisyong medikal na naman ang paparating sa atin. O alam naman natin, di ba, sa panahon ngayon, dapat bigyan pansin natin ang ating sarili, lalo na sa kalusugan, di ba? At sa pagbibigay pansin sa kalusugan, mga ka-vibes, napakahalaga po yung may kasamang pag-aalaga. At yan nga po ang hatid sa atin ng Prime Doctors Medical Center Incorporated na very, very, very soon ay magbubukas sa Lipa City. O, located po sila sa Barangay Antipolo del Sur, Lipa City, Batangas. Ako, kaya naman excited na tayo, mga ka-vibes. I'm pretty sure. Kaya abangan natin ang pagbubukas ng Prime Doctors Medical Center Incorporated, Bridging Health Through Care. Nakakasama at napapakinggan nyo, Kiko Barako sa Most Influential Good Vibes Radio Station, GV99.9, Your Good Vibes.
0: Prime Doctors Medical Center Incorporated.

0: Prime Doctors Medical Center Incorporated, opening very soon in Barangay Antipolo del Sur, Lipa City, Batangas. Prime Doctors Medical Center Incorporated, bridging health through care.
1: Bossing!
2: Oy, Bossing! Magandang umaga!
1: Bye, guy. Ikaw pinaka-pogi sa buong mundo.
2: Siyempre naman, pogi-pogi yun eh.
1: Pero ikaw na lang natitira sa mundo.
3: Ayaw ko na.
4: Hala? Joke pala yun?
5: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
6: Samahan niyo na ako mga ka-vibes ninyo, pinamaboritong tambayan on air.
5: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
6: Opa-ka-oy mga ka-vibes, ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthly.
5: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential Good Vibes radio station. GV 99.9.
4: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
7: This is Barkada Vibes!
1: Barkada Vibes!
4: Barkada Vibes!
5: Barkada Vibes!
6: This is Barkada Vibes with DJ Robbie.
0: Kiko Barako! Kiko Barako! Barako! Kiko Barako!
5: You heard it right. Napapakinggan at nakakasama mo pa rin ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban. Kiko Barako. At ito po ang programang Shestawanan. Kung saan to ba? Sa pabang station to? Sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9. Your good vibes. Oh, eto na nga mga ka-vibes. Balikan natin yung kanina pa natin ngayon pinag-uusapan. Oh, kasi nga, diba, alam naman natin na ngayong June, Pride Month, diba? At marami pa rin tayong mga ka-vibes natin out there na talagang hirap pa din mag-out. Kaya itong message sender natin, nung binabasa ko talaga yung message niya, talagang naramdaman ko no, yung halong emotion niya eh. Nandyan yung takot, nandyan yung gusto niyang manaig yung pagmamahal, di ba? Love and fear, kumbaga, di ba? At alam nyo, minsan yan po, ang pinakamahirap talaga, ka-vibes, hindi naman yung pag-ibig o yung pagmamahal itself. Di ba? Ang pinakamahirap, yung takot na baka kapag naging totoo ka sa sarili mo, may mawala. Diba? Yung pagka naging honest ka at nagtapat ka ng sa ibang tao tungkol sa tunay mong pagkatao, mawala sila, mawala yung bumaba yung tingin nila sa'yo, mahusga ka. Diba? Yun talaga yung pinaka mahirap sa lahat sa ganitong sitwasyon, no? Mahal mo yung taong nagpapasaya sa'yo. Pamilya mo, diba? Magulang mo, yung mga kaibigan mo. Pero, diba? Pakiramdam mo, minsan, naiipit ka sa gitna. 'Di ba? Kasi meron kang minamahal na hindi pasok sa expectation nila, no? Kaya 'yun yung nakakapagod, nakaka-drain eh. 'Di ba? 'Yun yung mabigat sa pakiramdam. Na kung minsan umiiyak na lang tayo ng tahimik. 'Di ba? Nagmumukmok na, hindi man nagmumukmok. Umiiyak tayo ng tahimik nang hindi natin na-voice out yung sarili natin. Yung sarili natin, no? Hindi natin nabibigyan boses yung sarili natin. Kasama na nga natin yung pamilya natin, yet hindi pa natin ma-voice out yung sarili natin. Kasi pagod tayo, mabigat sa dami ng iniisip, sa dami ng pumapasok sa isip natin at sa takot, no? Talagang ang pinakakalaban mo rito ay takot, mga ka-vibes, no? Sa ganitong sitwasyon, no, kung saan na merong gender identity ang isang may gender identity crisis ang isang tao, ang pinaka nakakapagod dito at ang pinakamatinding kalaban nila ay yung takot. Kasi kapag nanguna na yung takot, everything follows eh. Diba? Everything will follow. Nandiyan na yung doubt. Nandiyan na yung kung ano-anong tatakbo sa isip mo. Diba? What if? What if? What if? Puro what if na yan. Kahit hindi mo pa alam kung anong mangyayari. Diba? Kasi pinangungunahan ka na ng takot. Natatakot ka na. Nasasaktan ka na agad. Diba? And yun yung pinakamahirap sa part na to. Kaya, yung iba, naiintindihan naman natin, no, na hindi nila kayang i-voice out yung sarili nila. Hindi nila kayang magsalita, no, hindi nila kayang ipakilala kung sino sila. Kaya, yung mga ganyang tao, ang masasabi ko sa kanila, valid naman yan. Diba? Valid yung emotion nyo. Valid kung natatakot kayo. Valid kung may pagdududa kayo. Kasi, again, tao lang kayo. Diba? Tao lang tayo. May emotion tayo, may takot tayo. Your emotions, your feelings are all valid. Tandaan nyo, mga ka-vibes. At again, ang lagi kong sasabihin sa inyo is take a small step to face your fear. Diba? Lagi nga tingnan natin yung paraan na maging ready tayo lagi, no, sa kung ano man yung pwedeng kahinatnan. No, always face your fear. Harapin mo. Kasi kapag ka hindi mo inaharap yung takot na yan, ka-vibes, kung patuloy ka rin namang magtatago dyan sa closet mo. Diba? Kung patuloy ka magtatago at mananatili sa kwarto mo. No, kung patuloy yung mga iyak mo ay itatago mo lang dyan sa kwarto, sa loob, sa apat na sulok ng kwarto mo, mananatili yan dyan. No? At balang araw, pag-e-echo yan sa'yo, diba? Babalik yan sa'yo, marami yung bubulong sa'yo na parang not literally na bubulong sa'yo. Ha? Pero it will go in your conscience. Sasabihin ng konsensya mo na hindi niya na kaya. You need to let go. Diba? You need to tell who you are. Diba? Kasi nahihirapan ka na. Nahihirapan ka ng balansihin yung buhay, yung pamilya mo at yung pag-ibig mo sa ibang tao. Diba? At kapag dumating ka sa point na yon, sasabog ka na lang. Eh. Diba? Mararamdaman mo na parang you will burst into tears, you will burst into pain. Diba? Nang hindi mo na makokontrol. So hanggat maaari, hanggat maaga pa, no? Eh unti-unti ka vibes. Maging mag-take step ka na on being you. No, mag small steps ka na sa pagiging ikaw. Ipakilala mo na unti-unti. Again, hindi mo kinakailangan sagutin lahat ng tanong at hindi mo kinakailangan ng bigger steps agad. Okay, small steps and one step at a time. No? Take everything. No, take your moment. Kumbaga, 'di ba? Kumbaga ano 'yan eh. I-feel mo yung moment na kapag ginawa mo to at merong resulta, okay, fine, pahinga. And then it doesn't need to another week. Kung kinakailangan, another month na ulit mag-move, okay lang. Go! Diba? Feel the moment, take your time. No? Take your time to accept who you are and take time, no? Kung hindi man agad nag-respond yung mga tao sa paligid mo, sa nais mo o sa plano mo, then take time. No, give them time to rethink. Give them time to think about you. No, it heals when the right time comes. Diba? So hindi agad-agad. So I know it's very hard. No? Napakahirap po talaga yung mga ganyang sitwasyon. At nakikita ko yan sa ibang taong nakakausap ko na dumadaan sa ganyang sitwasyon, sa same situation. No? Pero may mga tao na rin akong nakilala, no, na nung simula nang sila ay nagpakilala kung sino sila, they are not afraid of anyone anymore. They are not afraid of telling the world who they are. No, wala na silang kinatatakutan and they are happy. No, masaya sila sa buhay nila ngayon and most of them successful na sa buhay. Because wala nang naghihinder sa kanila, wala nang pumipigil sa kanila na gawin at ipakita kung ano sila at sino sila. Diba? Nagawin yung gusto nila nang hindi nagtatago ang tunay na pagkakakilanlan. O, diba? Kayo ba mga ka-vibes, ano ang masasabi nyo rito? Nako, pwede pa rin kayo mag-share ng inyong thoughts, comments, reactions sa aming hotline. Bukas na bukas yan hanggang alas 5 ng hapon. 0926-079-8708 o kaya naman makisali kayo sa aming live chat, sa aming online streaming na gv999.live or pumunta kayo sa aming Facebook page, nakapin yan, nandun yung link, i-click nyo yung link na yun at diretso na kayo sa aming online streaming. Kaya kung nasan man kayo ngayon, mapapakinggan nyo na si Kiko Barako and the rest of the DJs ng gv99.9 FM. O anyway, nako mga ka-vibes. Again, tuloy-tuloy muna natin ang music. sa ating programa. At magbabalik si Kiko maya-maya para sa kanyang final thoughts dito sa ating pinag-uusapan. Anyway, napapakinggan at nakakasama mo pa rin ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban. Kiko Barako sa programang Chess Tawanan. Siyempre, ito lang yan sa most influential Good Vibes radio station. GV99.9, your good vibes. Sa mga natatakot na lumabas, mag-out, at ipakita kung sino sila. Again, isa lang masasabi ko sa inyo, it's okay, your feelings are valid, but hindi mo kailangan matakot. Huwag kang matakot.

0: Pasensya ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.
5: I have sipon, I have body pain. Pag two, pwedeng flu! Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
6: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
8: GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

0: GV99.9, your good vibes.
1: Sa bukid, dapat laging palaban. Kasi may araro pang tatapusin. May ani pang hahabulin. Pero maya-maya, ayan na.

0: 99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.
1: Sa bukid, dapat laging palaban. Kasi may araro pang tatapusin. May ani pang hahabulin. Pero maya-maya, yan na ang sakit ng katawan. Time out, kaibigan.
2: Time out na naman. May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
1: Wow, mas pinagaling pa.
2: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
1: Palaban tayo. Para sa pamilya, negosyo, tuition fees, kuryente bills.
2: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
3: Union of Quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: Kiko Barako. Kiko Barako. Barako. Kiko Barako.
7: Mga ka-vibes, kayo ay nakikinig pa rin sa most influential Good Vibes radio station, GV99.9, Your Good Vibes. At inyong napakapakinggan at nakakasama pa rin, ang barakong matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako, sa programang Siesta One. At dumako na nga tayo, mga ka-vibes, sa segment na Final Thoughts, kung saan bibigyan na natin ng closure, final message, itong ating usapin tungkol sa gender identity crisis ng ating message sender o na in love sa kapwa niya lalaki, pero natatakot siyang aminin sa pamilya niya at humarap sa pamilya niya dahil sa expectation ng tatay niya na bilang nag-iisang lalaki, siya ang magdadala ng pangalan ng pamilya niya. Alam niyo, mga ka-vibes, at para na rin kay sender natin, at sa lahat mga ka-vibes natin na tahimik lang nakikinig pero may parehong pinagdadaanan, gusto kong sabihin sa inyo na hindi kayo nag-iisa. Marami kayo. Marami ang katulad ninyo na hanggang ngayon, sa mga panahon na ito, sa mga oras na ito, ay marami pa rin tanong, marami pa rin pag-aalinlangan at takot ang nasa isip. Hindi madaling dalhin yung gusto mong mahalin yung pamilya mo at gusto mo ring maging totoo sa sarili mo. At minsan, pakiramdam mo, parang may kailangan kang piliin. At yun yung masakit. Yun yung mabigat. Kailangan mong pumili sa 2 bagay na mahalaga sa'yo. Pero sana, ka-vibes, tandaan mo, hindi nababawasan ang halaga mo bilang anak dahil lang nahihirapan ka. At hindi ka nagkukulang dahil may mga tanong ka pa na hindi mo masagot hanggang ngayon. At lalong hindi ibig sabihin, ka-vibes, na dahil hindi mo pa kayang sabihin ngayon, hindi mo pa kayang i-voice out yung nararamdaman mo at hindi mo pa kayang ipakilala ang sarili mo sa ibang tao. Hindi ibig sabihin nun mahina ka na. May mga bagay talagang hinahanda dapat natin sa tamang panahon. May courage na unti-unting nabubuo. It takes time. And we should always take our time. Habang nandyan ka sa gitna ng confusion, sana maging mabait ka rin sa sarili mo, ka-vibes. At sana maalala mo na may mga taong handang makinig sa storya mo, handang makinig sa pinagdaraan, mga taong handang samahan ka sa journey mo hanggang sa makamit mo yung inaasam-asam mo na maging totoo sa sarili mo. Tandaan mo na hindi lahat ng tao ay huhusgahan ka. May mga tao na iintindihan ang sitwasyon mo. May mga taong tanggap ka kung sino ka. May mga taong mamahalin ka kahit na ano pa ang gender identity mo. At may mga taong handang umunawa sa iyo maging sino ka man. Katulad ng na-receive nating message galing kay 1180. Sabi niya, "Salamat DJ Kiko. Naramdaman ko ngayon na hindi ako nag-iisa. Ramdam ko ang bigat ng nararamdaman ni Sender dahil dumaan din ako sa sitwasyon na kailangan kong itago ang pagkatao ko para lang umiwas sa panghusga ng ibang tao. Isang mahigpit na yakap sa lahat ng taong nagkukubli ng tunay na sila. Sana dumating yung panahon na magawa ninyong ipakilala kung sino kayo at bigyan ng boses ang sarili nyo. Because the pain and burden fades when you start accepting who you are." Napakagandang mensahe mula kay 1180, mga kabayos. Isang mensahe na nagpapatunay na hindi kayo nag-iisa sa pinagdaraanan nyo. Na may kasama kayo, na may aalalay sa inyo, at may handang tumulong sa inyo at makinig sa inyo. And the best part is, may mga tao rin handang magbigay ng boses sa inyo. Kung hindi nyo man kayang bigyan ng boses ang sarili ninyo. Kayo ba, mga ka-vibes, ano ba ang inyong final thoughts dito sa ating usapin ng gender identity crisis? Pwede pa rin kayong magpadala ng inyong thoughts, comments, reactions sa aming hotline 0926-079-8708. O kaya naman mag-live chat kayo sa aming online streaming na gv999.live o pumunta kayo sa Facebook page namin, hanapin ang naka-pin post at i-click ang link para diretso na kayong pupunta sa aming online streaming. Nakakasama at napapakinggan nyo pa rin ang Barakong Matapang na kaya kang ipaglaban. Kiko Barako sa programang Siestawanan. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes radio station, GB 99.9, your Good Vibes. Naka-vibes na dumadaan sa same situation, always think of yourself and always think that you have someone that you can count on.

0: GV.
1: GV.
0: 99.9.
1: 99.9.
0: Your good vibes.
2: It is now 4:30 in the afternoon. That time check is brought to you by
3: Inco Tools Depot Lipa. Professional tools made affordable.
2: Mga ka-vibes, naghahanap ka ba ng reliable tools and hardware essentials na magagamit mo para sa home repairs, construction, at automotive work? Nako, may good news ako sa inyo dahil ang Inco Tools Depot Lipa ay magbubukas na sa June 8. At ang magandang balita, umuulan ng promo! Kaya naman sugod na sa JP Laurel Highway, Banay-Banay, Lipa City. Meron silang 50% off para sa cordless tools at power tools. 10% off sa hand tools at accessories. Meron din silang buy one take one sa cordless angle grinder sa first 10 customers at marami pang iba. Kaya naman mga ka-vibes, sama-sama na tayong pumunta sa Inco Tools Depot Lipa. Professional tools made affordable.
4: In need of quality healthcare close to home? Lipa Medics Medical Center. From comprehensive medical services including cardiology, pediatrics, and surgery to top-notch ancillary services like diagnostic imaging and laboratory tests, we've got you covered. Visit us at JP Laurel Highway, Balintawak, Lipa City, Batangas, or call us at 043-756-2342. For more details, check out our Facebook page, Lipa Medics Medical Center, or visit our website, lipamedics.com. Lipa Medics Medical Center.
5: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099 0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
6: Grabe, lamig na yung umaga. Pero Dedma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
7: Habili nga nito. Makano
8: ang mahal naman. 20 na lang.
7: 1 kilo nga nito.
9: Awat muna!
7: Ah!
10: Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala. Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
11: Rexido Forte.
12: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
13: Unilab quality yan.
12: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
14: Pare Gardeng! Pare Gardeng!
2: Ay, pareng Efren! Andiyan ka pala!
14: Payag ka! Ikay magaling kumanta!
2: Alay, oo naman, pareng Efren! Noong kabataan ko, yan ang pangarap ko!
14: Pero, bulol ka!
15: Ayaw ko na!
9: Hala? Joke pala yun!
2: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
16: Samahan niyo na ako mga ka-vibes sa inyong pinakamaboritong tambayan on air.
2: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
16: Opaka-OA. Mga ka-vibes, ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthsary.
2: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential good vibes radio station. GV 99.9.
9: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
17: This is Barkada Vibes!
18: Barkada Vibes!
9: Barkada Vibes!
2: Barkada Vibes!
16: This is Barkada Vibes with DJ Robbie.
19: Kiko Barako! Kiko Barako! Barako! Kiko Barako!
2: Ay, Barkada Vibes, napakinggan nyo ba yun? Oo, yun na kasi yung susunod sa aking programa ng 6 to 9 p.m. Pero bago naman yung 6 to 9 p.m. na yan, Pakinggan niyo muna si Kiko Barako ngayong huling banat niya. Dito pa rin yan, syempre, sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, your Good Vibes. At eto na nga, napapakinggan niyo pa rin ang programang Shasta Wanan. At samahan niyo ko hanggang ngayong mag-aalas 5 ng hapon, katulad ng pagsama sa akin ng Barkada Vibes DJ, DJ Robby. Magandang hapon sa'yo.
16: Isang nakakaantok na, na hapon.
2: Sabi ko nga mga ka-vibes, bakit hindi siya aantokin? Simula po nung dumating siya dito sa stasyon kaninang bago mag-alauna, nakatapat na po ang mata niya sa computer.
16: Diba? Nakakaantok pala yun. So, ang tagal mag-Friday ha?
2: Wow! Nag-aantay ka ba ng sahod?
16: At ng weekends.
2: Pahiti na ba?
16: At ng weekends.
2: At ng week. Tapos sabi mo yung weekend naman sa'yo, bitin.
16: Hoy, may gagawin na ako ng weekend.
2: Ay, ang taray. Sige, ano yung gagawin mo sa weekend?
16: I would date myself.
2: Ay, yan ang gusto ko. Oy, I'm proud of you. Kaya mong gawin yan. Sige.
16: Hindi ko pa sure.
2: I'm proud of you.
16: Hindi pa ako sure kung kaya kong gawin.
2: Mga ka-vibes, eto na. Sabi niya ha, on air to. He will date himself sa weekend.
16: Yes.
2: Oh, diba?
16: Kasama ang?
2: Anong kasama ang?
16: Self.
2: Baka mag-away pa kayo kung anong kakainin nyo.
16: Imagine mo kaaway mo yung sarili mo habang nasa counter.
2: Alam mo, ang hirap nun. Walang gustong magpatalo.
16: Diba?
2: Diba? Pagkatiyan mo, no? Sabihin ng counter, hi sir, good morning. How may, ano pong order nila?
16: Afternoon, hindi ako alas sa umaga.
2: Oh, sige. Good afternoon. Ano pong order nila?
16: Parang gusto ko ng chicken. Anong chicken? Mag-spaghetti ka.
2: O, diba nagalit? Yan ang mahirap. Diba? Tapos, ang ano nun, ang masama nun, yung cashier, ang sama na ng tingin nila.
16: Hindi lang yung cashier, yung buong mismong store.
2: Sabihin nila,
16: dick ba siya?
2: Sana okay ka lang.
16: Parang may sakit na siya. Oo. At kailangan na ng psychological attention.
2: Oo. Feeling ko guard.
16: Guard may nakalabas.
2: Guard, may nalipasan. Di ba, minsan yung mga sa fast food na sinisigaw, pa-void please, eto, pa-guard please.
16: Aba,
2: pero,
16: oh, eh.
2: Pero I'm pretty sure.
16: I'm pretty sure na hindi ko yun magagawa.
2: I'm pretty sure na kaya mong gawin yan.
16: I'll try. I promise na I will try. Nakakain na ako one time sa isang fast food.
2: Oh, na mag-isa.
16: Na mag-isa. Oh, congratulations me, guys.
2: Oh, wow. Congratulations sa'yo. Palakpakan natin si DJ Robby kahit late yung ating sound effects. Palakpakan natin si DJ Robby.
16: Diba? Sobrang proud ako sa sarili ko kasi nagawa kong kumain mag-isa sa isang fast food restaurant.
2: Kasi nga, sa mga kapag sa atin, si DJ Robby po, hindi niya talaga kayang, before, hindi niya kayang kumain mag-isa.
16: Yes.
2: Kasi,
16: pero this time, gusto kong i-take it up a notch.
2: Yes.
16: Gusto kong matry manood ng movie na ako lang.
2: Oh, yan! Diba? Ay, palakpakan talaga si DJ Robby.
16: Tapos wala pala akong gustong movie doon. Hindi na nanood.
2: Oh, tapos ano, nanghihinayang sa pera.
16: O yun ang topic ko mamaya tungkol sa pera, mga kabayos.
2: Diba? Pero alam mo, DJ Robby, ito, dahil naisip mo siyang gawin, ito walang masasabi ko sa'yo, napakasarap niya gawin. At minsan nasarap gawin yung mag-isa ka lang.
16: Mm.
2: Yung halimbawa,
16: magaling, mahilig ka magsarili sa buhay.
2: At some point, minsan nami-miss ko rin.
16: Sa buhay. Sa buhay to ha.
2: Kasi ako, nung college ako, ang hilig ko, pagka, alam mo yung Metro Manila Film Fest?
16: MMFF.
2: Diba? MMFF. So, ayoko nang may kasama pag nanonood ng MMFF.
16: Bakit? Alam mo ba yung MMFF, ginawa namin siyang culture na every year. Every Christmas, ay mananood kami ng movie. Kahit anong movie. Usually kay Vice eh.
2: Oo, diba? Kasi, syempre, ano na yun eh, yun yung parang naging kultura naman talaga ng lahat yun eh. Na tuwing December may MMFF. Pero ako gusto ko, may times na may kasama ako, pero gusto ko yung mga paborito kong pelikula. Gusto ko ako lang manonood.
16: Magkano na ba ang pelikula ngayon, ladies and gentlemen?
2: Hindi ko na sure, actually.
16: Baka naman nasa 500 na yung isa yun ha. Parang hindi talaga ako madadood.
2: parang feeling mo, sabi mo, kakain ko na lang itong 500.
16: Mag-online na lang ako. Hihintayin ko na lang ang mga pirata.
2: Oy, bawal ang piracy. Bawal ang piracy.
1: Charis lang.
2: Sa ano ha?
1: Sa online streaming na lang ako mananood.
2: Oo, antay mo sa ano, sa mga online streaming platform. Yun, legal yun.
1: Kagaya ng GV99.9 online streaming platform.
2: Yes, correct. Legal na legal yan. Puntahan yung yes. GV999.
1: Charot sa lahat ng mga legal at inilegal at sa mga illegal.
2: At sa mga pinipilit maging legal.
1: Paano pinipilit na maging legal?
2: Ha?
1: Paano pinipilit na
2: maging legal? Pinipilit maging legal. Alam mo yung ayaw sa'yo ng parents mo pero tumatakas ka. Yung pinipilit na maging legal kayo. Oh, yan.
1: Never so, yun na experience.
2: Na. Ay, na taray natin legal.
1: Hindi, hindi ko kasi sinasabi may jowa ako. Hindi ko sinasabi may jowa ako. Illegal.
2: Illegal ka pala.
1: Anong legal? Illegal.
2: Alam mo, mahilig ka talaga sa illegal.
1: Depende kung kikita tayo. Charez.
2: Anyway, sige, ito na nga DJ Robby. Ito ah, balikan lang natin yung, gusto ko lang balikan.
1: Yung, anong babalikan natin?
2: Sender, yung nakaraan mo, gusto
1: mo. Oh, gusto mo ba pag-usapan?
2: Gusto mo ba?
1: Siya mo nabag na. Okay, sino ba may problema dyan? Dinadamay pa tayo sa problema nila.
2: Ito kasi message sender natin sa araw na to. Dahil ngayon ay June.
1: June ba ngayon?
2: Diba? June 2.
1: Bakit nagpipik yung ngayon, aking mic?
2: Ngayong buwan ay June na, ngayong buwan ay June. At ngayon ay Pride.
1: Happy Pride to each and every one of us.
2: So, itong message sender natin, in love siya sa kapwa niya lalaki, pero natatakot siyang mag-open up sa pamilya niya kasi yung tatay niya may expectations sa kanya na, tawag doon, siya yung nag-iisang lalaki, siya yung magdadala ng
1: house. So, hindi siya maka-come out of the closet.
2: Diba? Ikaw, ano bang masasabi mo kung may mga tao, kasi may, I'm pretty sure may mga tao pa rin hanggang ngayon.
1: Na natatakot pa rin, diba? Na isiwalat ang kanilang totoong gender identity.
2: Ayaw nila kasi natatakot sila sa panghuhusga.
1: Oo nga, no? Bakit yung society up until now, 2026, ay punong-puno pa rin ng judgment.
2: Diba? Punong-puno pa rin ng mga, sana nag-lawyer lahat, diba?
1: Diba? Puro-puno ng mga judge. Ay, hindi naman kayo law student. Hindi naman kayo nag-bar exam.
2: Feeling chewing gum.
1: Diba? Iba yun. Hindi natin yung sponsor.
2: O, diba? Pero, diba? Ikaw, ano masasabi mo sa mga tao? Kung humihingi sila ng advice sa'yo. Sige.
1: Ang una ko magiging advice, don't let other people dictate your happiness.
2: Yes.
1: And especially your authenticity. Kasi hindi kayo magiging genuine na masaya sa buhay nyo if hindi nyo maisisiwalat kung sino nga ba kayo ng totoo. Diba? Kung kayo ay part ng LGBT community, kung kayo ay lesbian, gay, bi, kung anumang letter sa alphabet. Diba? Edy, kung hindi nyo man kayang i-come out at gusto nyo maging discreet lang kayo, pero at the very least, ipaalam nyo po sa inyong mga magulang. Kasi sila dapat yung nakakaalam.
2: Correct. Saka ano yun, the more na, yung katulad sabi ko, the more na titago mo yung sarili mo, the more na pinupush mo lang yung sarili mo at the edge of the cliff. Diba? Kasi magigipit at magigipit ka na lang din yan eh. Ikaw na rin yung mahihirapan. Diba?
1: At kawawa din yung mental health mo.
2: Correct. Diba?
1: Imagine mo.
2: Nandun yung burden. Diba? Parang lagi mo na lang sabihin, hanggang kailan ba ako magtatago? Lagi may ganun eh. Then sasabihin na lang sa inang utak mo, pagod na akong isipin yan.
1: Oo.
2: Diba? Mapapagod at mapapagod ka. Kaya ako sa mga kabibes natin out there na hanggang ngayon, ay pa rin talaga makapag-out. It's okay. It takes time naman talaga.
1: Oo. Parang kung kailangan nyo ng 4,000 years.
2: Grabe, 4,000 years.
1: May dinosaur na uli doon.
2: Lumabas na ulit si T-Rex.
1: May dinosaur na uli nung after 4,000 years.
2: Pero yun, it takes time, pero hindi nyo kailangan madaliin. Pero we highly suggest, no? ako, I highly encourage you na be yourself. Be honest to yourself and then accept who you are.
1: Para ano manasabi naging honest ka sa sarili mo?
2: Kapag ka hindi ka na nagpapa-affect sa ibang tao.
1: Isn't that being vulnerable?
2: Ha?
1: Hindi naman siya nagiging vulnerable,
2: hindi,
1: diba? Kasi parang kung nakaka-apekto talaga yung mga sinasabi nila, diba? You're being vulnerable and not being just honest to yourself.
2: Hindi, kasi alimbawa, kapag ka hindi ka honest sa sarili mo, pakikinggan mo yung sinasabi ng tao eh. Ako, kung honest ako sa sarili ko at tanggap ko yung sarili ko, wala akong pakilanggan.
1: It's more than just honesty to yourself.
2: Oo.
1: But acceptance as well.
2: Yun, correct. Kaya ikaw, sabi mo nga, diba, dead mas sa bashers, diba?
1: Okay, let's move on.
2: Let's move on, diba? Yung mga ganyan. So, maging honest ka sa sarili mo. At bukod sa Pride Month ngayong June, eto, gusto ko lang din sabihin sa inyo mga ka-vibes na ngayon pong buwan ng June, alam naman, nag-uulan na, diba? So, sa panahon ng tag-ulan, pabago-bago yung panahon, mas tumataas din yung pagdami ng lamok. Kaya ngayon namang buwan ng June ay ginugunita natin ang dengue awareness month. O, di ba? Kaya naman ako mga ka-vibes, ha, paalala po ng Metro Lipa Medical Center na pagtuunan po natin ng pansin ng ating kalusugan sa pamamagitan ng kanilang promo. Meron silang 25% discount sa iba't ibang test tulad ng Dengue NS1, Dengue Duo, ProTime, APTT, CBC. O, di ba? Pero tanda po natin yung Dr. Sifu ay hindi po kasama sa promo. At ito pong promo na to ay it runs from June 1 to 31, 2026 only. Anyway,
1: so yun pala yun. Oh, kasi malapit na ang marami na ang mga lamok.
2: Oh,
1: hoy, alam niyo ba mga ka-fives na one of the things na pinag-uusapan ng mga netizens ngayon ay sina Charmaine, sina Melanie,
2: si
1: at saka si Vanessa. Si Vanessa, isa siyang langaw.
2: Langaw.
1: Feeling ko magtatampo ang mga lamok kapag
2: kailangan
1: hindi natin siya
2: pangalan.
1: Nabigyan ng pangalan.
2: Jennifer.
1: So what is your... Bakit Jennifer?
2: Jennifer kagad. Wala, naisip ko lang.
1: May crush ka bang Jennifer? Feeling
2: wala.
1: Ko may crush.
2: Wala naman ako kilalang Jennifer. Naisip ko
1: Jennifer
2: lang.
1: Jennifer Lawrence.
2: Diba, tignan mo. Ayan, ha, utak ng babae, ganyan. Masabihin, magbigay ng pangalan ng babae.
1: Ay, ganun ba yun?
2: Pag nagbigay ng pangalan yung lala, yung jowa nila ng babae, sino si Jennifer? Ba't di ko kilala yun?
1: Pinagbigay mo ng pangalan. Ganyan. So yun, mga ka-vibes. Gawin po nating trend sa social media na ang langaw ay lamok.
2: Ay, lamok.
1: Ang lamok ay si Jennifer.
2: Jennifer. Hindi ka ng pangalan. Anyway. Okay,
1: bakit wala silang apelido?
2: Ha?
1: Idol ba na si Glock 9? Kasi wala silang apelido.
2: Oh, sige.
1: Shoutout po sa PSA. Wala silang apelido eh. Shoutout sa PSA.
2: Kailan po kayo magpapa-sensus sa mga yan?
1: Uh-oh. At shoutout din po sa PSA sa national ID ko. Wala pa rin.
2: Uy, wala
1: PSA ba?
2: Ba
1: yun?
2: Oo, PSA.
1: Oh, diba? Yung national ID ko po. Or pwede papalitan ng picture. Parang hindi ka aya-aya.
2: Patingin nga.
1: Wag na. Itigil na lang natin to.
2: Oh, sige, bago ko itigil to, sabihin mo na anong meron sa programa mo mamaya.
1: Well, mga ka-vibes, mamaya po, usapang pera tayo.
2: Uy, sana all.
1: Sa akin mo programa, Mercado Vibes with DJ Robby, 6 p.m. to 9 p.m. pagkatapos mo ng Apo Pilipinas. Gusto mo bang ano, magbigay ng insights?
2: Oh, sige.
1: Paano masasabi ang sarili mo na kuripot at saka matipid?
2: Oh, sige. Pagka kuripot ka, kapag yung halagang 20 pesos, inaayaw, namamahalan ka. Yung sasabihin mo, pag magkano yan? 20. Ang mahal man, di ba pa rin 10? Diba? Ganon kuripot yun. Pero pag matipid ka, alam mo yung wants and needs.
1: Okay.
2: Oh, di ba?
1: Ikaw. Budgetarian.
2: Ikaw, i-describe kita.
1: Okay, gusto mo ba ng ano? Gusto mo ba ng listahan?
2: Alam nyo, ito si DJ Robby. Kayo na pong bahalang humusga, pero ako, ang judgments ko sa kanya.
1: Anong judgment
2: mo sa akin? Hindi siya matipid, kuripo.
1: Hoy, ako ba lang mukha nyo? Parang hindi ka ba lang nag-double think? Hindi ka ba lang nagdalamang isip kung ano nga ba sa category mo ko ilalagay?
2: Ate Rie!
1: Sino si Ate Rie?
2: Ate Rie naman. Kada magkakasama tayo nila Papa P. Tapos sasabihin namin, oh ito, magkano to? 20 lang. Ang mahal naman ate. Tapos umuulan na, naglalakad pa rin.
1: Ang tawag doon ay wellness, lifestyle, yun everyone.
2: Wellness, nagpapaulan.
1: Hindi po, oh gano. Hindi ba, pero hindi mo pwede mawala sa akin na maglakad ng isang oras kada araw. Well, masasabi ko, matipid lamang po si DJ Robby. Imagine nyo na lamang po, during my college years, my academic years, ang baon ko po everyday ay 300 pesos.
2: Oh, malaki na yun.
1: Diba, malaki na yun?
2: Oh.
1: Pero ngayon, ang budget ko po for the whole week ay 375 pesos.
2: Oh, diba, 75 lang nadagdag?
1: For the whole week yun, ha?
2: Tapos,
1: for the whole week.
2: Tapos sasabihin na ito, bahite daw siya.
1: Okay, may pinaglaraanan tayo sa buhay.
2: Ayoko na magitay kung anong pinaglaraanan mo, pero feeling ko magpapalit ka ng gamit. Eh.
1: Parang hindi ako magpapalit ng gamit. Parang kamahal kasi talaga. Ang mahal talaga. Iniisip ko talaga kung kailangan ko ba nito, mag-change ba ako ng mga bagay
2: kailangan
1: na hindi.
2: Kailangan mo yan, nagmamakaawa na.
1: Kasi alam nyo mga ka-vibes, ang aking thinking talaga, kapag nagana pa, pwede ba yan?
2: Nagana, hindi na nga mapindot.
1: Ala, itigil lang natin. Masyado lang na-objectify ang pagkatao ko. Okay, see you later.
2: Anyway, saka sa lahat mga ka-vibes natin, ako abangan nyo. Kung gusto nyo po ng pera, mamimigay po si DJ Robby mamaya 6 to 9 p.m. sa programa niya.
1: Problema po ang inibigay ko, hindi pera. Kung gusto mo na problema.
2: Usapang pera daw.
1: At pag-usapang problema, ibig sabihin naman, usapang problema. Hindi ko kaya magbigay ng pera. Bagkus kung problema ang hanap nyo, bibigyan ko kayo. Buy one, take one.
2: Anyway, ako sa lahat mga kabaysan, nakasama ko kaninang alauna hanggang ngayong mag-aalas 5 ng hapon. Oras natin, 10 minuto bago sumapit ang alas 5 ng hapon. Maraming salamat po. At, teka lang, hininga lang ko.
1: Tawa ka na tawa eh.
2: Teka lang. At magkita-kita po tayo mga kabaybs. Next week na ulit. Monday. Anong same? Monday to Tuesday. Kasama niyo po si Kiko Barako. Same time, 1 to 5 p.m. Same program. Chef's Tawanan. And same station. At ano po ba itong station namin? Ito po ang most influential Good Vibes radio station. Ito po ang GB99.9.
1: Your Good Vibes.
2: At para sa aking bye-bye song, ako sa lahat ng mga ka-vibes natin na may mabigat na pinagdaraanan sa kanilang gender identity, tandaan nyo, hindi

0: GV.
1: GV.
0: 99.9.
1: 99.9.
0: Your good vibes.
2: Grabe, lamig ngayong umaga. Pero Dedma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
3: Kapili nga nito.
4: Magkano
3: ang mahal naman. 20 na lang.
4: 1 kilo nga nito.
2: Awat muna!
4: Ah!
5: Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala. Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
6: Rexido Forte.
7: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
0: GV 99.9. Your good vibes.

GV 99.9, your good vibes.

0: 50% off para sa cordless tools at power tools. 10% off sa hand tools at accessories. Meron din silang buy one take one sa cordless angle grinder sa first 10 customers at marami pang iba. Kaya naman mga ka-vibes, sama-sama na tayong pumunta sa Inco Tools di Pulipa. Professional tools made affordable.
1: GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

0: Outing gusto? Ambag ayaw?
1: Abay, ano ka naman ang gusto?
2: Eddie, GV99.9!
3: Wow! Gusto ko to!
4: It is now 6:20 in the evening. That time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: GV99.9, your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
6: Oras natin. Sa buong kabulaan ng Pilipinas, 6:20 in the evening, Philippine Standard Time. And right now, you are with me, DJ Robbie, para po sa ating pinakaboboritong Tambayan On Air. It's Mercada Vibes with DJ Robbie. And happy Tuesday evening to each and every one of us, mga ka-vibes. How was your day so far? Kumusta naman ang inyong mga trabaho? May panibagong problema na naman ba kayong pinakaproblema? May panibagong stressors na ba kayo? Or baka naman mga ka-vibes ay inspiring ang inyong araw dahil nakita niyo na naman si crush. Oh, sana all. Parang medyo namimiss ko na din yung corporate world dahil dito sa GV99.9 station, wala akong pwedeng maging crush. Kung hindi maaasi, kung hindi maaasi pa mga tao ay hindi talaga pwede. Hindi talaga pwede at all. At kapag hindi pwede, wag na nating ipilit. Dahil in the end, tayo lang din po ang masasaktan. Ang agang hugot naman noon, DJ Robbie. So, eto na nga mga ka-vibes. I-reveal ko na agad ang ating katanungan ha, para kayo makasama na agad sa ating chikahan. At makapag-isip-isip na din kayo kung ano nga bang ating pag-uusapan para sa gabing ito. So, right now, ang ating pong question of the night. Ano ang ginagawa mo para makatipid? Ay, di pala. Ano ang ginagawa mo para makatipid? At ang pangalawa nating tanong, may follow-up question tayo. Pagtitipid pa ba yan? O pagiging kuripot na? Diba kasi alam niya mga ka-vibes, sa hirap ng buhay natin ngayon, sometimes sobra nating tinitipid ang ating sarili to the extent na hindi na tayo talaga masyadong gumagastos, which is somewhat tinatawag nating kuripot. Pero hindi ko rin naman masasabi na ang pagiging kuripot po ay masama.
7: What?
6: Opo mga ka-vibes, ang pagiging kuripot din po ay hindi masama. Bakit ko po yan nasabi? Dahil meron naman talaga tayong pinaglalaanan ng pera natin sa buhay. Pero kung tayo medyo nakakaluwag-luwag, medyo madami na tayong savings, it's okay na splurge iyan para sa ating sarili. I-reward ang ating sarili every now and then na para ma-continually, ano daw? Para naman continuous ang atin pong motivation. So please let me know mga ka-vibes, ano ba ang ginagawa nyo para makatipid kayo? And I will tell you guys kung ang ginagawa nyo ba yan ay pagtitipid o pagiging kuripot. Para sa inyong mga kasagutan mga ka-vibes, you can message me sa amin pong hotline number. It's 0926-079-8708. O kaya naman sa aming official Facebook account, it's GV99.9 FM. At para naman po sa ating team online, yes, sa amin pong online streaming platform ay pwedeng-pwede nyo po kaming makasama. Ang inyong mga pinakapaboritong DJ, maaari lang po kayo mag-tune in sa amin pong online streaming platform at GV999.live. O kaya naman mga ka-vibes, you can visit our official Facebook page at GV99.9 FM at makikita nyo po doon ang link na kung saan i-redirect na kayo sa aming online streaming platform. And speaking of online streaming platform, isa sa ating mga ka-vibes ay nag-send na agad ng kanyang mensahe. Sabi niya, sabi ni Kenneth Liza Rando, sabi niya, mag-ingay! Ang aga-aga, nag-iingay na si Kenneth. Alam nang natutulog na ang mga tao. Maraming salamat sa pag-subaybay, Kenneth. Talaga namang hindi pa pumapasok si DJ Robbie ay nandito ka na agad sa atin pong online streaming platform. So yun na nga mga ka-vibes ang atin pong question of the night. Maaari nyo pong sagutin, ano nga ba ang pagtitipid na inyong ginagawa? And I'm telling you guys, kung ang tingin ko ba dyan ay pagtitipid o pagiging kuripot. anyways, dahil dyan, magbabalik tugtugan na po muna tayo. Huwag kayong alis dahil makakasama niyo pa ako hanggang mamayang alas 9 ng gabi. Pero bago yon, ang ating mong sunod na awitin, This Is The One That Got Away by Katy Perry. Once again, my name is DJ Robbie. Para po sa aking programang Barkada Vibes, all here GV99.9. Your good vibes.

0: GV 99.9.
1: Your good vibes.
2: I have the phone. I have body pain. Pag two, pwedeng flu.
3: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
4: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
6: GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.
7: You are listening to DJ Robbie.
8: And welcome back to my program, everybody. This is still DJ Robbie para sa inyong pinakapaboritong tambayan on air. It's Mercado Vibes with DJ Robbie. Mga ka-vibes, oras na sa buwang kablohan ng Pilipinas, 6:43 in the evening Philippine Standard Time. And para sa gabin pong ito, no, ay pag-uusapan natin, ay paraan natin para tayo ay mag-tipid. Tapos i-distinguish ni DJ Robbie kung yan ba ay pagtitipid o pagiging koripot. Kasi alam ko naman mga ka-vibes na hindi lahat tayo ay well off, hindi tayo lahat pinanganap na Nepo Baby, hindi tayo anak ni Small Laude. So, kailangan talaga natin magtipid sa buhay, ladies and gentlemen. So, I'll be reading all of your answers, ha, para kay DJ Robbie. And i-distinguish ko kung pagtitipid nga ba yan, ka-vibes, o hindi. Sabi ni 6776, request I Love Your Smile by Shanice. Pumapatak na naman ang ulan by Apo Hiking Society. And DJ Robbie, di na ako bili bago damit para makatipid. Yung kailangan lang talagang bilhin. Alam nyo, tama ka dyan, 6776. Talaga naman yung mga bagay na lang natin talaga na kailangan natin, physiological needs, mga bagay na kinakailangan natin para makapag-survive sa araw-araw. Yun na lang po ang ating pagtuunan ng pansin na bilhin para naman hindi masayang ang ating pera, mga ka-vibes, no? Be financially literate, lalo na sa panahon natin ngayon, na ang ekonomiya ng ating bansa ay lalo pong nagdi-deferred. Diba? Hindi naman tayo umuunlad na bansa eh. Ilang taon na ba ang lumilipas sa sinasabing nakakaroon doon ng changes in terms of our economic status dito sa Pilipinas? May nangyayari ba? May napapansin ba kayong pangyayari? Oo, lalo tayo naghihirap. So, kailangan natin talaga mag-tipid, mga ka-vibes. At itong ginagawa ni 6776 na hindi na lang pagbili ng damit, di ba? Kung meron pang damit, wash and wear na lang tayo, ka-vibes. At kung mga outfit repeater po kayo, oo, sa aking mga ka-vibes sa Gen Z's and Millennials, shoutout po sa atin. Okay lang po mag-outfit repeater tayo, mga ka-vibes. Huwag tayong sumabay sa trend na kung saan, kapag na-post mo na sa social media, ay hindi mo na pwedeng suotin. Loh, paano kaya yun? Adi ikaw na ang anak mayaman, ka vibes. Nasa iyo na. Pero kung hindi ka naman anak mayaman at ikaw ay payak lang din ang pamumuhay, mas mabuting unahin na natin ang mga pagkain, bills, sobrang dami ng binabayaran natin sa araw-araw. Kahit siguro paghinga natin, may tax na tapos ninanakaw lang ng mga crocodile na yan. Parang sobrang ina-in naman ako doon. So maraming salamat 6776 sa iyong pag-share ng iyong tipid tips. Ito pa, ayon kay 8114, sabi niya, good PM, DJ Robbie. Ang ginagawa ko para makatipid ay di ako kumakain kapag hindi nagugutom. Pero mabait ako lalo na sa pagkain. Di mo na itatanong, masagana kami kahit hindi mayaman. Oy, that's nice, ha? That's very nice, 8114, na maging mabuti tayo sa ating kapwa. Diba? Kasi marami din akong kilala, mga ka-vibes, na sobra silang binibless ni Papa God dahil sobra nilang bait talaga. Nung to the point ng kakainin na lang nila, ibibigay pa nila sa ibang tao. Sobrang selfless talaga nila, mga ka-vibes. And ngayon, napaka-successful na nilang tao, napaka-successful na nilang individual. Talaga naman yung sinabi sa atin nung bata pa tayo ng ating mga magulang, ng mga matatanda, na piliin mong mag-share ng blessings kasi mas lalo kang ibe-bless ni Lord. Parang totoo yun talaga, mga ka-vibes. So even the small act of kindness na may ibibigay po natin sa ating mga ka-vibes, yung simpleng sa public transpo, paupuin po natin yung mga matatanda, yung buntis, yung senior citizens, at PWDs po natin, mga ka-vibes. I-prioritize natin sila kung nakakailangan na tayo na ang mag-suffer at i-share natin or ibigay natin ang ating seat sa kanila, eh gawin po natin, mga ka-vibes. It's a small act of kindness, pero sobrang laki po ng maidudulot nila sa kanyo. Sa kanila noon, mga ka-vibes, talaga naman mabubuo na ang kanikanilang mga araw kapag yon ay ating ginawa. Eh, maraming salamat 8114 sa iyong message. Ay, gusto ko rin yung hindi na siya kumakain, no? Para lang makatipid. Alam mo, ginagawa yan din ni DJ Robby. Talagang kumakain muna ako sa bahay bago pumunta dito sa istasyon para makatipid na naman. Tapos kumakain na lang uli ako pagbalik ko sa bahay. Diba? Natipid tayo, ladies and gentlemen. Though gutom tayo, at least tipid. At ayon ba dito, mga ka-vibes, ay pinakamatay ko lahat ng ilaw kahit may tao pa sa kabilang kwarto. Alam nyo, kailangan talaga natin magtipid sa kuryente. Sobrang laki na ng mga bills natin. Sobrang dami nating binabayarang value-added tax. Sobrang laki ng VAT natin. May mga hidden charges pa yan. May iba bang tax ang gobyerno. Diba, mga ka-vibes? So, ugaliin po talaga natin na magtipid sa pagkonsumo ng kuryente, tubig, at ng kung ano-ano man, mga ka-vibes, na may mga bills tayo dyan, ay magtipid na po tayo. Sabi naman ng isa nating ka-vibes ay naglalakad ako ng 15 minutes para makatipid ng pamasahe. Exercise na tipid pa. Grabe siya. Ladies and gentlemen. Alam mo ba, ginagawa rin yun ni DJ Robby, ha? Talaga namang every time na umuuwi po ako, hindi lang 15 minutes everyone. Talaga namang 1 hour po ang nilalakad ni DJ Robby makauwi lamang.
9: What?
8: Opo. Naglalakad ako pa uwi. Hindi ko alam kung para makatipid lang siya. Well, ang main reason ko po talaga, mga ka-vibes, since mentally exhausting po talaga ang pagraradyo, aaminin ko po sa inyo. Imagine, nag-iisip po kami ng aming pag-uusapan, ang isip po kami ng lesson. Imagine nyo, teacher nyo kami. Tapos talagang everyday nag-iisip po kami ng lessons, ng words of wisdoms na may inspire po kayo, may share po namin sa inyo, mga ka-vibes. Ganun po ang ginagawa namin for everyday living. So, kinakailangan ko pa talaga ng peace of mind. Kailangan ko ng silence. At yung walking po talaga ang nakakatulong sa akin. It's more than pagtitipid, but also, yung akin pong wellness and well-being, my mental well-being, is talagang pasabog kapag tahimik ang paligid. So, I can hear and I can think through my thoughts, ka-vibes, which is very important. Talaga na pinaprioritize natin ang ating mental health. Anyways, let's move on. At ayon naman dito, hindi ako bumibili ng tubig sa labas. Lagi ako may dalang tumbler. Hoy, alam nyo, sobrang tipid niyan at to the point na very eco-friendly pa din. Kasi imagine nyo, mga vibes, saan ba na pumunta ang mga plastic bottles? Hindi ba, hindi naman tayo sobrang ecological friendly na bansa to the point na every time na meron tayong recycle project, meron tayong cleanup drive. So, yung mga basura po natin, lalong-lalo na itong mga plastic na to, no, kung saan hindi naman sila natutunaw at naiiwan lang sa ating environment, ay napupunta na lang po sa ating mga natural resources. Napupunta sa mga dagat, sa ating mga, ano tawag dito? Sa gutter? Gutter ba yun? Yung nagkakabaha. Yun, basta yun. Sa Invernal. Sa Invernal ba yun? Okay, please let me know kung ano yun. Basta para nagsastock siya sa ating mga daan, sa butas ng mga daan, para po. Tapos, nagiging sanhi siya ng pagbaha, mga ka-vibes, no? So, yung ginagawa po natin, pagdadala na lamang po ng tumbler, is at the same time, pagtitipid at pagiging eco-friendly po, mga ka-vibes. So, I encourage you guys na pangalagaan po natin ang ating kalikasan. Imagine nyo po na June na, dapat nagsisimula na po talaga ang tag-ulan, pero sobrang init pa rin po talaga ng panahon. Yung climate change, yung global warming, sobrang naaawa na ako kay Mother Earth. Kaya naman sabay-sabay po tayo na pangalagaan natin yan. Though, kung iisipin, yung simpleng pagtapon ng basura is wala naman talaga siyang maidudulot na impactful. Pero collectively, kung lahat gagawin po natin na ang pagtama pagtapon ng basura ay nilalagay natin sa tamang tapunan, ay mas malaki po ang kanyang impact sa ating environment. At yan nga po mga ka-vibes, ang ilan sa inyong mga tipid tips para sa ating lahat. Kaya naman kung meron po kayong maisha-share na sa akin na tipid tips, ay please let me know. Just message me sa aming hotline number. It's 0926-079-8708. O kaya naman sa aming official Facebook account, it's GV99.9FM. At sa akin pong pagbabalik, babasahin ko po lahat ng yan. At ang anong sunod na awitin ay song request ng ating ka-vibes na si 6776. Ngayong maulan po ang panahon, this is ang Pumapatak ang Ulan by Apo Hiking Society. Once again, ako po si DJ Robby, only here at GV99.9. Your Good Vibes.

0: Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomenon na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.
1: You are listening to DJ Robbie.

0: GV99.9 gives you your news. Keeps you informed and updated. Plays your kind of music. Your beat, your groove. GV99.9 gives you the good vibes. Your good vibes. GV99.9, your good vibes.
1: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
5: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
6: Paregardain! Paregardain!
7: Ay, Pareg Efren! Andiyan ka pala!
6: Payag ka! Ikay magaling kumanta!
7: Alay, oo naman, Pareg Efren! Noong kabataan ko, yan ang pangarap ko!
6: Pero, bulol ka!
8: Ayaw ko na!
9: Hala? Joke pala yun?
10: Hello? Sa GV99 po ba ito?
11: Ay, opo, ma'am! Kaya, tara na at makipagtsikahan!
12: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
9: Bongga!
13: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
9: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangiti.
12: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
13: Ito na po ang Honey Beat, tugtugan at kwentuhan.
12: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GV99.9, your goodbye. Papahuli ka pa ba?
0: You are listening to DJ Robbie.
14: Welcome back to my program, everybody. This is still DJ Robbie. Para po sa inyong pinakapaboritong tambayan on air, it's Mercada Vibes with DJ Robbie. Oras na sa buong kabuluan ng Pilipinas, 7:32 in the evening, Philippine Standard Time. Good vibes evening to all of our listeners right now sa ating team bahay. Sana all nakakain na.
9: Uy, sana all!
14: And nawa naman ay nabusog kayo mga ka-vibes kung kayo ay mga nagsipagkapuna na. At kung hindi man, maghapuna na kayo, ano pa bang hinihintay nyo? At para naman sa ating team online, magandang gabi din po sa inyo mga ka-vibes, ha? And yes, you heard it right mga ka-vibes, radio is now online. So pwede nyo na po makasama ang inyong pinakapaboritong DJ sa radyo, lalong-lalo na dito sa GV99.9 through our online streaming platform. Kung maaari lamang po ay mabisita nyo ang aming official Facebook account na GV99.9 FM at makikita nyo po doon ang isang link na kung saan i-redirect na kayo sa aming online streaming platform. Grabe, sobrang dali ng buhay. Anyways, mga ka-vibes, ang ating mong pinag-uusapan para sa gabing ito or ang ating question of the night is ano nga ba ang ginagawa mo para makatipid ka?
9: Wow!
14: For your answers, you can message DJ Robby. Para po dyan, just message me at 0926-079-8708 or sa amin pong official Facebook account, it's GV99.9FM. At para naman sa ating team online, meron pong GC sa baba si DJ Robby. Maaari po kayo dong mag-send ng message. At mamaya po babasahin ko yan. Pero bago yung basahin muna natin ang ilan sa inyong mga mensahe kay DJ Robby at kasagutan sa ating question of the night. Para mga tibet DJ, kapag may birthday han, busog na busog ako para hindi na maghapunan. Talaga namang sinulit ang handaan ng ating GV sender. Pero si DJ Robby, kasi hindi ako mahilig pumunta sa mga handaan eh. Hindi ko din alam kasi nahihiya ako kahit mga kapitbahay ko pa yan. Tapos ini-invite nila ako, nahihiya talaga akong pumunta sa handaan. Hindi ko alam kung bakit. Kasi siguro makikita nila na timawa ako. na parang pang dalawang tao, tatlong tao yung kain ni DJ Robby. So parang hindi ko rin fantasy ang pumunta lagi sa handaan. Pero usually naman, since mababait po ang aking mga kapitbahay, ay dinadalahan po nala si DJ Robby sa kanyang bahay. Palakpakan tayo mga ka-vibes. Talaga mapagmalabis at opportunista si DJ Robby. Next, we have... Nagdadala ako ng sariling kape sa trabaho. Ay, ganoon daw ang ginagawa niya. Nagdadala daw siya ng sariling kape sa trabaho. Para sa ating mga ka-vibes na coffee is life. It's a great life hack mga ka-vibes. Sobrang gandang tibid tips nun para sa inyong lahat. Diba? Hindi na kayo gagastos pa ng malaki para bumili ng kape sa labas. Lalo na sa mga coffee shops na medyo overpriced. Sa mga sikat na over na coffee shop, talaga bang overpriced yung mga kape. Kasi ambience po, yung feel ng coffee shop minsan yung binabayaran natin. Hindi lang yung kape itself. Kaya naman, para sa mga coffee lover dyan, kung ayaw nyo pong masyadong gumaso sa kape, pwedeng-pwede po kayong magdala na lamang ng mga sachets. Tapos na lang sa office nyo, magkape. Ano ba? Sabi nito, iniipon ko yung mga plastic container ng ice cream at margarine. Letter G kasi kiso margarine. So yun lang nga mga ka-vibes, very trentahin, very mamamama, tita-tita na si ating ka-vibe sender na ito. Oo, talaga namang iniipon niya na yung mga Kulab container, mga Tupperwares, ng ice creams. Sa bahay namin, naka-move on na ang aming pamamahay dyan. Hindi na po kami nag-iipon ng mga Tupperwares. At kapag may nauubos na ice cream, diretso na sa basurahan kasi nakikita na namin siya as kalat. Kasi alam niyo mga ka-vibes, kahit ang pagtapon po ng basura ay may bayad na po dito sa aming syudad. Bakit kaya, di ba? So, hayaan na natin sila. Anyways, let's move on. Sabi ng kanilang ka-vibes ay hindi ako nag-aircon hanggat hindi ako pinapawisan ng todo. Parang ito na ang kalagayan ng lahat ng ating mga ka-vibes. Sabi naman, hindi na binubuhay ang aircon hanggat hindi ka naliligo sa iyong pawis. At ang buhay ng aircon ay isang oras hanggang dalawang oras lamang. Kasi nga, mahal ang kuryente. Matuto po tayo magtibed mga ka-vibes. Hindi lang sa mahal ng kuryente, pero para na rin po sa ating kalikasan. Talaga namang very environment advocate si DJ Robby na talaga naman todo ang aking pag-support sa ating Mother Nature, sa ating mga malinggawi po mga ka-vibes, yung overconsumption din po ng ating greenhouse, ng ating kuryente ay nakaka-contribute po sa ating greenhouse pollution. Parang gusto ko nang sumali sa ano, sa Miss Earth. Sumali sa Earth kasi diba, different pageants have different purpose and yung Miss Earth is about environmental protection, etc. And I'm very for it mga ka-vibes. Talaga mapapansin nyo po na gusto ko talaga na maayos ang ating kapaligiran kasi iisa na yung kapaligiran eh. Eh meron pa akong kapatid na 1-year-old tapos ini-imagine ko lang kung lalo na sa mga nasa city dyan, na-imagine ko lang din what if sobrang urbanized, industrialized na yung ating paligid to the point na wala na masyadong puno. Diba? Imagine kung gano'n na ka-polluted ang magiging ano natin doon, ang magiging air natin. Kung paano na nga ba kadumi ang ating kapaligiran. Tapos na-imagine ko na gano'n titira yung kapatid ko. So I'm very passionate about environmental protection. And being someone na very rural, ang pinagmulan talaga namang sa bahay po namin or sa lugar po namin is madaming bundok at madaming kagubatan. Pero moving here in the city, talaga namang sobrang layo, kabayos, at medyo nakakalungkot. Pero understandable naman kasi city siya. So most likely, mas urbanized, mas industrialized. Pero not to the point na lahat, na halos lahat na ng puno ay tatanggalin po natin, mga kabayos. Kasi medyo nakakalungkot talaga. Nakakaunti na lamang po yung tirahan ng mga ibon, to the point na sometimes sa mga commercial buildings na po talaga sila na ninirahan, ka-vibe. So, in a small step, sa small way natin na pagtulong sa kalikasan, ay gawin po natin iyon, ladies and gentlemen. And your Miss Earth 2026. Naging panjo. Anyways, yan nga po mga kabayos, ang ilan sa inyo mga kasagutan sa pagtitibid ng ang ginagawa nyo para makapagtipid, mga kabayos. Para sa inyong mga kasagutan ay bukas-bukas pa rin po ang ating hotline number para dyan. You can message me at 0926-079-8708 or sa ating pong official Facebook account, it's GV99.9FM. And later on in the midst of the program, I'll be reading all of your answers. I'll be granting all of your song requests. And babasahin ko po ang inyong mga pa-GV shoutout para sa ating lahat. Pero bago yun, magbalik tugtugan na po muna tayo. At ang ating sunod na awitin ay para sa lahat ng ating mga ka-vibes na biyahero. This is Biyahe by Jensen Gino. Once again, I'm DJ Robbie. Para po sa aking programang Barkada Vibes, only here GV 99.9. Your good vibes.

0: GV 99.9.
1: Yar, good vibes.
2: Sa bukid, dapat laging palaban. Kasi may araro pang tatapusin. May ani pang hahabulin. Pero maya-maya, yan na ang sakit ng katawan. Time out, kaibigan.
3: Time out na naman. May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
2: Wow, mas pinagaling pa?
3: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Palaban tayo. Para sa pamilya, negosyo, tuition fees, kuryente bills.
3: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
0: G99.9, your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
7: And welcome back to my program, everybody. This is still DJ Robbie. Para sa inyong pinakapaboritong tambayan on air, it's Barkada Vibes with DJ Robbie. Oras na rin sa buong kabuuan ng Pilipinas, 8:11 in the evening, Philippine Standard Time. Good vibes evening to all of our listeners out there. Magandang gabi po sa inyong lahat. At sana masaya ang inyong mga puso at ang inyong mga kaluluwa sa oras na ito, mga ka-vibes. Dahil masaya po si DJ Robbie. Sana kayo din. Sana nararamdaman nyo ang kasayahan ng puso ko at sana na hahawaan kayo. Oo. Hindi ako sakit, pero sana mahawaan kayo. Wah. May sakit lang sa ulo. Wah. Anyways, let's move on. Ang ating pong pag-uusapan or pinag-uusapan for tonight's program ay ang ating question of the night. Ano nga ba ang ginagawa mo para makatipid? Yan po ang aning question of the night, mga ka-vibes. Para sa inyong mga kasagutan ay i-share nyo po yan sa amin at mag-message sa 0926-079-8708 or sa ating official Facebook account, it's GV99.9 FM. At mamaya po, papasahin ko po lahat ng inyong mga messages, ang inyong mga song requests at ang inyong mga pa-GV shoutout maya-maya. Pero eto, basahin muna natin ang ilan sa inyong mga kasagutan. Sabi ng isa nating ka-vibes. Nagpapalipas muna ako ng gutom para isang beses lang ako kakain. Grabe, congratulations ka-vibes ha. Anong congratulations?
8: What?
7: Pero alam nyo, ginagawa din ito ni DJ Robbie. Hindi ko nga alam kung pagiging matipid ba ito o pagiging kuripot sa ating mga sarili na kahit meron naman tayong luxury na bumili ng pagkain, hindi natin ginagawa para lang makatipid, mga ka-vibes. Sobrang na tayong takot na bumalik tayo sa sobrang payak na pamumuhay. Kasi alam ko, sa ating mga ka-vibes na nakikinig ngayon, most of us ay galing talaga sa sobrang payak na pamumuhay. Diba? And ayaw na natin bumalik doon sa ating kinadsadlakan beforehand or sa past dahil medyo nakakaluwag-luwag na nga tayo. So ipon-ipon talaga tayo at iniisip talaga natin kung saan natin gagastusin ang ating mga pera. Kaya most of the people I know na financially literate ay galing talaga sa mahihirap na pamilya. Ayon naman dito, sabi niya, kapag may libreng taste test sa grocery, paikot-ikot ako. Medyo abusado ang ating ka-vibe sa ito. Medyo opportunistic. Nakakita ng oportunidad na kumain. Tignan naman pauli-ulit, paikot-ikot siya na para ba namang siyang nasa roller coaster. Huwag naman tayo ganun, mga ka-vibes. Yung mga free taste naman yan is para sa lahat. Huwag mo naman ubusan yung ibang tao. Wala ka namang planong bumili. Ay inubos mo na yung kanilang free samples. Kung may plano kang bumili, doon ka kumain. Pero kung wala naman, masarapan ka nga. Pero uuli ka lang din para sa free samples. Ay huwag na yan, mga ka-vibes. Oo. Ito ba, sabi ng isa natin ka-vibes, naghihintay ako na may mag-aya bago ako gumala. Bakit kaya siya naghihintay muna na may mag-aya sa kanya? Siguro dahil ang mag-aya sa kanya ay libre. Kung libre naman talaga ay si DJ Robby ay mabilis pa sa alas 4 na didiyan na sa ating tagpuan. O kaya kung gusto niya pong ilibre si DJ Robby, please let me know. Mag-message lamang po kayo. Oo. At sa akin na ang kwento, sa inyo na ang pera. Pero sagot nyo ako, diba? Ladies and gentlemen, talaga namang very opportunistic po tayong lahat dito. Mahirap ang buhay, hayaan nyo kami. Anyways, let's move on. Yan po ang inyong mga kasagutan para po sa ating pinag-uusapan para sa gabing ito. Ang ating question of the night, kung ano nga ba ang ginagawa mo, ka-vibes, para makatipid. Please let us know. Mag-message lamang po kayo sa 0926-079-8708 or sa amin pong online streaming platform. Meron po tayong GC sa baba. You can message down below at mababasa po yan ni DJ Robbie. O kaya naman sa aming official Facebook account na GV99.9 FM. Naintindihan ba ng lahat? Very good, children. Stay the night with me, mga ka-vibes, dahil makakasama niyo pa ako hanggang mamayang alas 9 ng gabi. At para sa ating sunod na awitin, this will be Stay the Night by Zed featuring Hayley Williams. All here, GV99.9.
8: I know that we are upside down, so hold your tongue and hear me out.
7: Your good vibes.

0: the good vibes all over Southern Luzon. We are GV99.9. Your good vibes.
1: Grabe, lamig na yung umaga. Pero Dedma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
2: Pabili nga nito. Magkano
3: ang mahal naman. 20 na lang.
2: 1 kilo nga nito.
4: Awat muna!
2: Ah!
5: Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala. Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
6: Rexido Forte.
7: Bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
10: GV99.9. Your good vibes.

0: GB99.9, your good vibes.
1: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tol, tol, tol!
5: Oy, tol!
4: Payag ka, may kapangyarihan ka magpalit ng muka.
5: Oo naman, para yung mga idol ko, kamukha ako.
4: Pero, puro pangit lang yung pwede.
5: Oo, ayoko na.
6: Hala, joke pala yun. Hala, nandito na siya. OMG, tunay nga.
7: Abay, oo, natatanaw ko na.
6: Teka, sino ba siya?
8: Siya ang inyong katandem na walang problem.
9: Kasama niyo na ang barakong matapang na kaya.
8: Kapag siya ay nakasama, ang siyesta magiging fiesta.
7: Ay nako, bihadong tawanan ang siyestahan.
8: Makakasama niyo mula 1 PM to 5 PM.
9: Kiko Barako sa programang Siyestawanan.
8: Tuwing Lunes at Martes. Dito lang yan sa GB 99.9. Your good vibes.

Thank you.

0: GV 99.9.
1: Yoy, good vibes.
2: Sa bukid, dapat laging palaban. Kasi may araro pang tatapusin. May ani pang hahabulin. Pero maya-maya, yan na ang sakit ng katawan. Time out, kaibigan.
3: Time out na naman, may ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
2: Wow, mas pinagaling pa?
3: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Palaban tayo para sa pamilya, negosyo, tuition fees, kuryente bills.
3: Extra galing, para extra ka rin. New Alaksan Extra.
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
0: GV 99.9.
1: Yoy, good vibes.
7: You are listening to DJ Robbie.
8: And welcome back to my program, everybody. This is still DJ Robbie. Para sa inyong pinakaborito ang tambayan on air, it's Barkada Vibes with DJ Robbie. Oras na rin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 8:39 in the evening, Philippine Standard Time. Maraming salamat po sa lahat ng ating mga kabibes na tumutok kanina pang alas 6 hanggang ngayon mag-aalas 9 ng gabi. Bukas po muli ay makakasama niyo mula si DJ Robbie sa inyong pinakamaboritong tambayan on air. It's Barkada Vibes with DJ Robbie every 6 p.m. to 9 p.m. po yan, mga kabibes. At para po sa aking bye-bye song, ito po ang awiting Isa Pang Araw by Sarah Jeronimo. Enjoyin po natin ang the rest of the day and sabay-sabay po tayong matulog ng may ngiti sa ating labi. Once again, ako po si DJ Robbie, all here GV 99.9. Your Good Vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Sa piling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman pong ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, your good vibes. Today I

0: Kavibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Diba? Pag-ami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
4: Robby! Robby! Robby!
5: DJ Robby!
6: Mga Kavibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthly. This is GV 99.9, your Good Vibes.

0: Kavibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Diba? Pagami!
2: Baka DJ Robby yan.
3: Baka DJ Robby yan.
0: Baka DJ Robby yan.
2: Robby! Robby!
4: DJ Robby.
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months. This is GV 99.9, your good vibes.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Outing gusto, ambag ayaw.
1: Abay, ano ka naman ang gusto?
2: Eddie, GV99.9!
3: Wow! Gusto ko to! I've been sharing.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, Your Good Vibes.

GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.

0: Sa Vibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
2: Robby! Robby! Robby!
4: DJ Robby!
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthly. This is GV 99.9 and your good vibes.

Tag-init, anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskarte-pid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy-efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. Samantalahin ang natural na liwanag at hangin. Buksan ang mga bintana para hindi na kailangang gumamit ng ilaw o aircon sa umaga. Tanggalin sa saksakan ang mga appliances kapag hindi ginagamit. Nakakaiwas ito sa tinatawag na phantom power na nagpapataas ng bill. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte. Para diskarte isang paalala mula sa GV 99.9.

GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

0: Dagat gusto, ligo ayaw.
1: Abay, ano ka naman ang gusto?
2: Eddie, GV 99.9!
0: Wow! Gusto ko to!

0: Summer class, ayaw.
1: Abay, ano ka naman ang gusto?
2: Eddie, GV 99.9!
0: Wow! Gusto ko

0: GB99.9.
1: Rentahin
2: na tayo,
3: mga kabay!
4: Rentahin na!
5: GB99.9!
6: Rentahin na!

0: Pasensya ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music mo na tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Pasensya ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang nag-

Uhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskar para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Swimming gusto. Mangitim ayaw. Abay, ano ka naman ang gusto?
1: Eddie, GV 99.9!
2: Wow! Gusto ko to!

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, Your Good Vibes.

tag-init, anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskarte-pid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy-efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. Samantalahin ang natural na liwanag at hangin. Buksan ang mga bintana para hindi na kailangang gumamit ng ilaw o aircon sa umaga. Tanggalin sa saksakan ang mga appliances kapag hindi ginagamit. Nakakaiwas ito sa tinatawag na phantom power na nagpapataas ng bill. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.

0: 99.9.
1: Rentahin
2: na tayo,
0: mga kabay.
3: Rentahin na.
4: GB 99.9.
3: Rentahin na.

0: sa letrang G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kway, sa letrang V, 30.
2: 30 anyos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi,
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frank.
1: This is DJ Rico Maraco.
5: Ako po si DJ Robbie.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
5: Mga vibes, 30 anyos.
1: GV99.9.
4: This is GV99.9.
0: GV99.9. 30 na!

0: You are listening to Good Vibes Morning with DJ Frankie.
1: I have sipon, I have body pain, pag two, pwedeng flu.
2: Mag BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
3: Unilab yan.
4: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
6: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
7: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
8: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
9: Alam mo ba MLMC, Mommy?
10: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
8: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
0: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
11: More loving, more caring.
0: Metro Lipa Medical Center. JP Laurel Highway, Barangay Marawi.
12: Barangay Marawi.
0: Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
11: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
13: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
14: Parang Gardain! Parang Gardain!
15: Ay, parang Efren! Andiyan ka pala!
14: Payag ka! Ikay magaling kumanta!
15: Alay, oo naman, parang Efren! Noong kabataan ko, yan ang pangarap ko!
14: Pero, bulol ka!
15: Ayaw ko na!
9: Hala? Joke pala yun!
16: Morning, Nanay. Good vibes morning, Manong Chuper. And good vibes morning, Kumare.
17: Talagang good vibes morning dahil kasama niyo na ang magpapasarap ng inyong almusal
18: mula sa mainit na palitaan.
19: Kayo ay nakatutok sa GV Balita.
20: Kasama niyo po ang inyong lingkod, DJ Frank.
21: Panukalang pagpapatigil sa bullying-bullying.
22: Patuloy ang paglubog sa detalye ng
17: hanggang sa umagandang kwentuhan.
23: This is DJ Frankie, always reminding you that every gising is a blessing.
17: Makakasama niyo mula 6 a.m. a.m. hanggang 9 a.m.
1: DJ Frankie
17: sa programang Good Vibes Morning mula Lunes hanggang Biyernes dito lang sa most influential Good Vibes radio station GV 99.9 Your Good Vibes
3: GV Balita Express GV Balita Express Mga may init na bagong balita, mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. Narito na ang GV Balita Express.
16: Kayo ay nakatutok sa GV Balita Express sa programang Good Vibes Morning. Kasama niyo po ang inyong lingkod, DJ Frankie, at kasama rin natin on the other line, DJ Joey Boy, keeping us GV informed, GV aware, and GV updated. Muli, ito po ang
3: GV Balita Express.
16: Oras natin ngayon, 6:33 a.m. on the clock, Philippine Standard Time. Hatid sa atin ng Nizep Z Plus Forte with Zinc. Pinalalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. At dako na tayo sa ating headlines balita. Arraignment ni Senator Jinggoy Estrada at dating DPWH Secretary Bunoan ipinagpaliban. Dating House Speaker Martin Romualdez pinadalo sa Senate probe sa umanong flood control scandal. Representative Kiko Barzaga tuluyan ang tinanggal sa House of Representatives. DepEd aminadong may krisis sa literacy sa bansa. Drug den sinalakay sa Batangas City, apat na suspect timbog. Mangingisda nagsuko ng hinihinalang cocaine na may nagkakahalagang 5.8 million pesos sa Quezon. At SSS magbibigay ng dagdag pensyon sa ilalim ng ikalawang tranche ng pension reform program. Para sa detalye ng ating balita, umpisahan natin ang balitaan at kaganapan sa Senado. Arraignment ni Senator Jinggoy Estrada at dating DPWH Secretary Bunoan ipinagpaliban. Ang detalyeng iyan, balita hatid ni DJ Joey Boy.
3: GV Balita Express.
12: Magandang umaga, DJ Frankie. Ipinagpaliban ng Sandigang Bayan 2nd Division ang arraignment ni Senador Jinggoy Estrada at dating Manuel Bunoan na kinahaharap na sa kinahaharap nilang kasong GRAFTA hanggang bukas, Hunyo 4. Ayon sa korte, kailangan munang resolbahin ang musyon ni Estrada na humihiling na ipawalang visa ang kaso o kaya ay ibalik ito sa Office of the Ombudsman para sa karagdagang investigasyon. Samantalang hindi rin natuloy ang arraignment ni dating DPWH Secretary Bunoan dahil sa kanyang kalagayang pangkalusugan. Ayon sa kanyang abogado, hindi pa siya handang humarap sa pagdinig matapos ma-ospital dahil sa mataas na presyon ng dugo. Dumalo si Bunoan sa pagdinig sakay ng wheelchair at kalaunan ay ibinalik sa ospital ng Philippine National Police matapos ipagpaliban ng proseso. Naghain din siya ng motion para sa hospital arrest. Kasama rin sa mga kinasuhan sina Denril Cesar Cortuna, Manny Bulusan at Arturo Gonzalez Jr. May kaugnayan ang kaso sa umano'y illegal na budget insertions at project allocations para sa mga proyektong pang-imprastruktura ng DPWH noong 2025. Ayon pa kay Miko Clavano Lumitao, sa investigasyon ng umano'y sistematikong paglalaan ng illegal na pondo na umabot sa 573 milyong piso na sinasabing na ipadala kay Estrada. Nahaharap din ang mga akusado sa hiwalay na kasong plunder na nakatakdang dinggin bukas. Sa kasalukuyan ay nakakulong sina Estrada, Cortuna, Bulusan at Gonzales sa Quezon City Jail. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes.
16: Maraming salamat DJ Joey Boy. Samantala sa ibang balita, dating House Speaker Martin Romualdez pinadalo sa Senate probe sa umanong flood control scandal. Para sa detalye ng ating balita,
3: GV Balita Express.
16: Inimbitahan ng Senate Blue Ribbon Committee si dating House Speaker at Leyte 1st District Representative na si Martin Romualdez sa pagpapatuloy ng pagdinig kaugnay ng umanoy flood control scandal. Ayon kay Pia Cayetano, chairperson ng komite, nakatakda ang pagdinig bukas, Hunyo 4. kabilang si Romualdez sa 34 na personalidad na iniimbitahan upang magbigay linaw sa mga alegasyon na may kaugnayan sa umano'y mga irregularidad sa mga proyektong pang-infrastruktura at budget insertions sa pamahalaan. Naunang itinanggi ng kongresista ang mga paratang na siya umano ang nasa likod ng naturang mga irregularidad. Inimbitahan din ng komite ang 18 individual na nagpakilalang dating mga tauhan ng Philippine Marine Corps na nagsabi sila umano ang naghatid ng kickbacks sa ilang gobyerno at opisyal. Kasama rin inimbitahan si Bryce Hernandez na dati nang nabunyag ng mga alegasyon laban sa ilang mababatas kaugnay ng umano'y anomalya sa flood control projects. Ayon sa Senate Blue Ribbon Committee, layunin ng investigasyon na matukoy ang katotohanan sa likod ng mga paratang at masiguro ang pananagutan sa paggamit ng pondo para sa mga proyekto ng pamahalaan. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 93.9, Your Good Vibes. At Representative Kiko Barazaga tuluyan ang tinanggal sa House of Representatives. Ang detalye ng balita, DJ Joey Boy, pasok.
1: GV Balita Express.
12: Tuluyan ang tinanggal sa House of Representatives si Cavite 4th District Representative Kiko Barazaga matapos aprobahan ng Kamara ang rekomendasyon ng Ethics Committee laban sa kanya. Ayon kay JC Abalos, nagpakita umano si Barazaga ng hindi angkop na asal bilang miyembro ng Kongreso. Kabilang sa mga paglabag na itinuro ng komite, ang paulit-ulit na panggugulo sa plenary sessions, kangungutya sa liderato ng Kamara kabilang si dating House Speaker Martin Romualdez at ang umano'y hindi otorisado at mapanirang live broadcast habang isinasagawa ang budget plenary sessions. Dagdag pa ni Abalos, malinaw umanong nilabag ni Barazaga ang mga pamantayan ng asal at disiplina na inaasahan sa isang mambabatas. Bago pa man ang botohan, sinabi umano ni Barazaga na inaasahan na niyang siya ay tuluyang mapapatalsik sa Kamara. Mahigit 23 o 265 na mga mambabatas ang bumoto pabor sa committee report ng House Ethics Committee na nagrekomenda ng kanyang pagpapatalsik. Matatanda ang 2 beses din ng suspindihin ng 60 araw ang 27 anyos na kongresista dahil sa mga social media posts kung saan inakusahan niya ang iba't ibang krimen ng ang ilang kapwa mambabatas at matataas na opisyal ng pamahalaan. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes.
16: At Ed, aminadong may krisis sa literacy sa bansa. Ang detalye ng balita.
1: GV Balita Express.
16: Inamin ng Department of Education o DepEd na nahaharap ang bansa sa isang seryosong krisis sa literacy matapos lumabas ang isang assessment na 87% ng mga grade 11 students ang hirap pa rin umunawa sa kanilang binabasa. Ayon sa DepEd, ang naturang resulta ay sumasailalim sa matagal ng learning gap sa sistema ng edukasyon at hindi lamang problema ng antas ng senior high school. Sa pahayag ni DepEd Undersecretary for Learning System Carmela Oracion, sinabi niyang seryoso ang ahensya sa mga natuklasan ng 2nd Congressional Commission on Education. Ipiniliwanag ni Oracion na ang kakulangan sa kasanayan sa pagbasa ay naipon mula sa mga unang balitang at lalo pang lumalala sa pagdaan ng panahon dahil sa iba't ibang sali tulad ng kahirapan, kakulangan ng learning materials, limitadong suporta sa tahanan, mga pagkaantala sa klase at epekto ng pandemya. Ayon pa sa opisyal, hindi lamang iisang dahilan ang ugat ng problema kundi isang sistematikong hamon na kinakaharap ng sektor ng edukasyon sa bansa. Bilang tugon, sinabi ng DepEd na isama sa bagong three-term school calendar ang remediation at enrichment activities upang matugunan ang learning gaps ng mag-aaral sa buong school year. Patuloy namang naghahanap ang ahensya ng mga hakbang upang mabuti ang literacy at kalidad ng edukasyon sa bansa. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frank sa GV 99.9, Your Good Vibes. At para naman sa ating balitang lokal, parking attendant arestado matapos magpaputok ng baril habang nakikipag-inuman. Nasa kabilang linya pa rin, DJ Joey Boy para sa detalye. DJ Joey Boy, ibalita mo.
2: GB Balita Express.
12: Kalabosong isang 37-anyos na parking attendant matapos umanong magpaputok ng baril habang nakikipag-inuman sa Barangay Luciano, 13 Martires City, Cavite. Kinilala ng pulisya ang sospek sa alias na Romnick, residente ng Roma Santa Street sa nasabing barangay. Ayon sa ulat ng 13 Martires City Police Station, dakong alas 9 ng gabi nang makatanggap ng sumbong ang mga nagpapatrolyang pulis hinggil sa isang lalaking nagpaputok ng baril habang nakikipag-inuman. Agad na rumisponde ang mga pulis kasama ang mga barangay tano at naaktuhan ng sospek na nakikipag-inuman sa kanyang mga kaibigan. Nakita rin umano ng mga otoridad ang isang kalibre 38 revolver na nakasukbit sa bewang ng sospek. Kargado ito ng mga bala at nakarecover din ang mga otoridad ng isang basyong bala sa lugar. Dahil dito, agad na inaresto ang sospek at dinala sa himpilan ng pulisya para sa kaukulang investigasyon. Maharap siya sa kasong illegal discharge of firearm at paglabag sa Republic Act No. 10591. Pinaalalahanan naman ng pulisya ang publiko na iwasan ang paggamit at pagpapaputok ng baril nang walang kaukulang pahintulot upang maiwasan ang kapahamakan at pananagutan sa batas. Para sa GB Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GB 99.9, your good vibes.
16: Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, drug den, sinalakay sa Batangas City, apat na suspect, timbog. Para sa detalye ng balita,
2: GB Balita Express.
16: Apat na hinihinalang sangkot sa illegal na droga ang inaresto matapos mabuwag ang isang drug den sa Barangay 23, Batangas City sa isinagawang bypass operation itong Lunes, Hunyo 1. Pinangunahan ng operasyon ng pagsanig pwersa ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Batangas at Batangas Provincial Office, Batangas City Police Station at Philippine National Police Maritime Group. Kinilala ang mga naarestong suspect na si alias Pudo, 49 years old, Carla Harold Irwin, napawang residente ng Batangas City. Nahuli ang suspect bandang alas 4 ng hapon matapos umanong magbenta ng ilegal na droga sa isang pusher buyer. Nakumpiska sa operasyon ang tinatayang 5 gramo ng hinihilalang shabu na may street value ng magigit kumulang 34,000 piso, by bust money at iba pang drug paraphernalia. Maharap ang mga suspect sa paglabag ng Article 2 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, tiniyak ng PDEA Region 4A na magpapatuloy ang pinaigting na kampanya laban sa ilegal na droga sa pakikipagtulungan ng iba pang law enforcement agencies upang mapanatiling ligtas ang komunidad. Para sa GB Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GB 99.9, your good vibes. At mangingisda nagsuko ng hinihinalang cocaine na nagkakahalagang 5.8 million pesos sa Quezon. Para sa detalye ng balita, hatid sa atin ni DJ Joey Boy.
2: GB Balita Express.
12: Isang mangingisda ang nagpamalas ng katapatan matapos isuko sa mga otoridad ang hinihinalang cocaine na nagkakahalaga ng mahigit 5 milyong piso na kanyang natagpuan sa baybayin ng Patnanungan. Kinilala lamang sa alias na Den, 39 anyos ang mangingisdang nakakita ng tape-sealed na pakete sa Sitio Katmon, Barangay Busdak habang nangingisda ng Alimango noong Lunes. Ayon sa ulat, nakabaon sa buhangin at natatakpan ng damong dagat ang isang plastic bag na kanyang napansin. Agad niya itong isinuko sa pulisya dakong alas 8 ng gabi. Tinatayang may bigat na 1,178 gramo ang puting malakristal na laman ng pakete na pinaniniwala ang cocaine na may tinatayang standard drug value na 5,800,000 piso. Isinailalim na sa laboratory examination ang nakuhang substance upang matiyak ang uri nito. Ito na ang ikatlong pagkakataon ngayong taon na may hinihinalang cocaine na natagpuan sa Barangay Busdak. Noong Abril, 3 pakete ng hinihinalang cocaine na nagkakahalaga ng 16,700,000 piso ang nasamsam, habang 5 pakete naman na may halagang 34,500,000 piso ang naisuko noong Mayo. Ayon sa Quezon Provincial Office, posibleng nagmula sa iba't o ibang bansa ang mga kontrabandong droga at inanod lamang patungo sa baybayin dahil sa malalakas na alon sa karagatan. Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad sa pinagmulan ng mga naturang pakete. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes.
16: Samantala, tricycle at kotse nagsalpukan. Sa San Juan, Batangas, ilang pasahero tumilapon sa kalsada. Para sa detalye ng balita,
2: GV Balita Express.
16: May mga nasawi at sugatan na sa naganap na banggaan sa isang pampasahero tricycle at isang kotse sa Laia San Juan Road sa Barangay Abung, San Juan, Batangas, alas 2 ng hapon kahapon, Hunyo a 2. Batay sa inisyal na investigasyon, bumabiyahe sa National Highway ang tricycle na may sakay na mga pasahero nang magsalpukan nito ang isang kotse na hindi pa matukoy ang dahilan. Dahil sa lakas ng impact, tumilapon sa kalsada ang mga sakay ng tricycle, kabilang ang ilang menor de edad. Agad namang lumusbande ang rescue personnel at isinugod sa pinakamalapit na ospital ang mga sugatan upang mabigyan ng agarang lunas. Samantala, ilan sa mga biktima ay idineklarang dead on the spot ng mga otoridad. Patuloy ang isinasagawang investigasyon upang matukoy ang eksaktong sanhi ng aksidente at kung may pananagutan ang alinman sa mga sangkot sa insidente. Hinihintay rin ng otoridad ang formal na pagkilala sa mga biktima at ang kompletong ulat hingil sa bilang ng mga nasawi at nasugutan. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frank sa GV 99.9, your good vibes. At dako naman tayo sa ating weather update.
2: GV 99.9 Weather Update.
16: Habag at patuloy na nakakaapekto sa malaking bahagi ng Luzon. Para sa detalye ng ating ulat panahon, ihahatid ni DJ Joey Boy.
2: GV Balita Express.
12: DJ Frankie, mga ka-vibes, patuloy na nakakaapekto ang southwest monsoon o habagat sa malaking bahagi ng Luzon ngayong araw. Ayon sa PAGASA, makararanas ng paminsan-minsang pag-ulan ang Metro Manila, Pangasinan, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at Palawan dahil sa habagat. Pinag-iingat ang mga residente sa mga lugar na ito sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa dulot ng katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan. Samantala, asahan naman ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog-pagkidlat sa probinsya ng Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, natitirang bahagi ng Ilocos Region, Central Luzon, Calabarzon at Mimaropa dahil pa rin sa habagat. Sa nalalabing bahagi naman ng bansa, inaasahan ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan o thunderstorms na dulot ng localized thunderstorms. Para naman sa ating mga mangingisda, ang kalagayan po ng ating karagatan, katamtaman hanggang sa malakas ang hangin sa Northern Luzon, Central Luzon at kanlurang bahagi ng Southern Luzon na may taas ng alon mula 1.2 hanggang 2.8 meters. Pinapayuhan po ang mga maliliit na sasakyang pandagat na mag-ingat sa paglalayag. Sa bahagi naman ng Visayas at iba pang bahagi ng Luzon, mahina hanggang sa katamtaman ng hangin at ang alon ay mula 0.6 hanggang 1.8 meters. Sa Mindanao, mahina hanggang sa katamtaman din ang hangin at may taas ng alon mula 0.6 hanggang 1.2 meters. Ang pinakamataas na temperaturang naitala sa PAGASA Science Garden sa Quezon City ay 31 degrees Celsius kahapon, habang ang pinakamababa naman ay 25 degrees Celsius. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes.
16: At mga ka-vibes, dako naman tayo sa ating good vibes balita. SSS magbibigay ng dagdag pensyon sa ilalim ng ikalawang tranche ng Pension Reform Program. Sa detalye ng balita,
2: GV Balita Express.
16: Magandang balita para sa mga pensioner ng Social Security System o SSS. Ipatutupad ang Social Security System ang ikalawang tranche ng Pension Reform Program o PRP. Magbibigay ng karagdagang pensyon sa mga retirado at iba pang benepisyaryo ng ahensya. Sa ilalim ng programa, makakatanggap ng 10% dagdag sa kanilang buwan ng pensyon ang mga retirement at disability pensioners. Samantala, 5% ang dagdag naman ang makakatanggap ng mga death at survivorship pensioners. Ayon sa SSS, layunin ng reforma na matulungan ang mga pensioner na makasabay sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin at iba pang hamong pang-ekonomiya. Nakasaad sa pension reform program na magkakaroon ng tao ng dagdag pension tuwing buwan ng Setyembre mula 2025 hanggang 2027. Nakatakda namang ipatupad ang huling tranche ng programa sa Setyembre 2027 para sa mga pensioner na nakatala hanggang August 31 ng naturang taon. Sa huling tranche, muling magkakaroon ng 10%, 10% na dagdag para sa retirement at disability pensioners at 5% naman against sa death at survivorship pensioners. Kapag ganap nang naipatupad ang tatlong taong reforma, inaasahan ang tataas ng humigit kumulang 33% ang pension ng retirement at disability pensioners, habang aabot naman sa 16% ang kabuuang dagdag para sa death at survivorship beneficiaries. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, your good vibes. At yan ang kabuuan ng balita, hatid sa atin ng Lipamedics Medical Center. You may check out their Facebook page, Lipamedics Medical Center, their Instagram at Lipamedics Medical Center, and you may check out their website, lipamedics.com. 6:53 a.m. on clock, Philippine Standard Time. My name is DJ Frankie. Kasama natin on the other line, DJ Joey Boy, keeping us GV informed, GV aware, and GV updated. Muli, ito po ang GV Balita Express sa programang Good Vibes Morning, only here at the most influential Good Vibes radio station. This is GV 99.9, your Good Vibes.
4: GV Balita Express. GV Balita Express.
5: Mga may init na bagong balita, mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga.
4: GV Balita Express. GV Balita Express.
5: Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas.
4: GV Balita Express.
5: GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan.
4: GV Balita Express.
5: GV Balita Express. GV Balita Express.
6: Ilong Ranger?
23: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
6: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
23: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
6: Sipon agad?
23: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Milzeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, Mag-Milzeb C Plus 40 with zinc agad.
24: Unilab quality yan.
23: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your
4: doctor. GV 99.9.
25: Yoy, good vibes.

0: GV99.9, your good vibes.
1: GV99.9,
2: your good vibes.
0: DJ Frankie. DJ Frankie.
3: 7:07 a.m. on the clock, Philippine Standard Time. Medyo maulan ang panahon dito sa Laval City. Hindi lang natin alam, no? Mamaya tanong natin kay DJ Joy Boy kung pati sa Batangas City maulan din. Pero anyway, mga vibes, if papaalis kayo ng bahay or pababa na kayo ng sasakyan and you're currently listening right now, thank you so much. Pwede pa rin po kayo makinig din sa radyo. Meron kaming online streaming. I type lang sa inyong mga browser, gv999.live, at meron doong live chat sa ibabang parte. Pwede rin kayo makipagkulitan sa amin and you may send your song request as well. Pero pwede niyo pa rin kaming i-message sa aming Facebook page na GV99.9 FM. At ang aming text hotline, sa kahit anong gusto niyo sabihin this morning, pag-usapan natin yan. Ang aming text hotline, 0926-079-8708. Today is June 3, 2026, araw ng Wednesday. Tapusin natin ang malakas ang linggong ito and let's continue to hope and pray for better days. And I believe this is a better day today. This is better than yesterday. Kaya let's make the most out of it. At, next week na ata mga ka-vibe na. Ay, wala. Oh, next week, Friday, Independence Day. Babati tayo ng Happy Independence Day sa mga... Hindi pala. Sa Philippines. But anyway, mga ka-vibes, medyo maulan nga ang panahon dahil sa habagat. So, if lalabas ng bahay, magpayong, mag-jacket, mga panangga sa ulan kasi yung mga sipon ngayon, parang pasipon na rin ako eh. But anyway, nakaka-apekto po ang Southwest Monsoon o habagat sa malaking bahagi ng Luzon ngayong araw, ngayong umaga. Ayon po sa PAGASA, makakaranas po tayo ng kaminsa-minsa pag-ulan sa Metro Manila, Pangasinan, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Occidental, Mindoro at Palawan. Again, mga ka-vibes, dahil po sa habagat. Wala pa namang inaasahang bagyo, pero ito ay habagat pa lamang, mga ka-vibes. At I understand, ang hirap bumangon, oh, nakakatawan bumangon this morning. Pero laban lang, mga ka-vibes. Pwedeng pang music video, yung lamig at yung ulan at yung hamog sa hangin. But anyway, since music video ang labanan, ito na muna ang In My Feelings by Drake. Once again, my name is DJ Frankie sa aking programang Good Vibes Morning, only here sa GV 99.9. Hey, your Good Vibes.

0: 99.9.
1: Your good vibes.
2: Grabe, lamig ngayong umaga. Pero Dedma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
3: Kapili nga nito. Magkano
4: ang mahal naman. 20 na lang.
3: Saan kilo nga nito?
5: Awat muna!
6: Ah! Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala, binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
7: Rexido Forte.
8: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
11: G99.9. Your good vibes.

0: That song was brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling, Biogesic.
1: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling, Biogesic. Maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: It is now 7:20 in the morning. This time check is brought to you by Trust. Different choices, same normal. Trust, abot kayang family planning para sa lahat.
5: Friday night, na-meet mo siya. Tapos Sabado, kayo na. Normal yan. Gusto magka-baby. O gusto, ikaw ang bini-baby. Ang normal mo, normal yan. Ano man ang choice mo, pwedeng makatulong. Every Trust product purchase, may ambag sa misyon naming going accessible ang family planning. Para same-same tayo in enjoying what matters to us. Trust. Want more? Ma'am? Sir? O ma'am sir? Learn more at trust.ph.
4: Trust. Different choices, same normal. Trust. Abot kayang family planning para sa lahat.
6: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipag-transaction online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipag-transaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
7: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: GV99.9, your good vibes.
1: Parang yung boy. Di ba ang pera ay nabalik?
2: Abay, oo naman. Basta't ikay gumagawa ng kabutihan.
1: Ay siya, ako'y bayarin mo muna ng 500. Sa katapusan ko, ibabalik.
2: Ha-ha! Ayaw ko nan!
3: Hala? Joke pala yun? Good vibes morning, nanay. Good vibes morning, Manong Chuper. And good vibes morning, kumare.
4: Talagang good vibes morning. Dahil kasama nyo na ang magpapasarap ng inyong almusal.
5: Mula sa mailit na palitaan.
6: Kayo ay nakatutok sa GV Balita.
7: Kasama nyo po ang inyong lingkod, DJ
6: Paano ka lang pagpapatigil sa bullying-bullying?
7: Patuloy ang paglupo.
6: Sa detalye ng
4: hanggang sa umagandang kwentuhan.
8: This is DJ Frankie, always reminding you that every gising is a blessing.
4: Makakasama nyo mula 6 a.m. hanggang 9 a.m.
9: DJ Frankie
4: sa programang Good Vibes Morning mula Lunes hanggang Biyernes dito lang sa most influential Good Vibes radio station GV 99.9, your good vibes.
8: 7:35 a.m. on o'clock Philippine Standard Time. Dungka by S19 panatiling nakatutok sa the most influential Good Vibes radio station.
6: This is GV 99.9, your good vibes.
1: Let's go!